kekede xcar fmc ki dom ma pa de ma kwena uma xcar fmc

0: Exka.
1: Yawa yanwe.
2: Na ta na di. O. Di na ta di na. O.
3: Oh,

Tota,

kaqo naman nga kuman magawa si wisisye na matukiman ngay hindi matilik tukuwa si kwan kawatamya kaqo.

0: ngecishi kashiva iri eteki amakhwana ncete iborsi komkacamente imbamba tiradwen khoma camsiki qikdire 13 ciburi eqiyako timonika nzunga o xoyake tiyankho eparlamente esiri subcommittee am national sigongiki xarima aneveta anquma maxo Doris Mpapane akratien komitie na khana ani kiveta ana kho hen khwena data xaiku ani dia muwa ko taho tatim komitie tsesi ka khana zalo xai ka kwana ji amuwa gamka te presidential drama posa toka kuji am plasi ki hisena him burunga si khwe tsuveta xai ka kuna ki swirisena tinki dia asidi o a parlamente ki tema ko jot mekalakas agarati khana ani sikik ui he twa senate he dango ki qeti khwe a tem dango ki te tv khwe khasi e qoro qoro sin he yama ko twa kho za hya de qeji ndo ta ke ka iya gurita ngho ji kui kai ti kwana he ke ka qai ka ani ki te hi jom trope emka parte isiki swiri senahi kui aniziki Falke angkwena derbandi ki taik uyama anegi teklo, Colonel Gavin Jacobu, kham anegi akate, prekhatir msiji muisa, tesika kuiji a kwa senati dolemsi di siri a, prasi e saisi e sesai tiye kohe, 541 kilogram kokoyen he, pot sepsten ka kwaiko, chwen kai tinta. Nuiswa anka te kuyama kwe anfalke kwa dea kwa Zulu Natal profensi ki te kwa kwi mkhoji a. Matlanga komisi kwe na sesa he kresi ka kankara kwa tiyan haa mousa. Sereji stratia ki dwelemsia kumka iten paru a 200 milyun randika si kwe dwerisin inan dwenda sika falke kwa di kawkan dwere a pot sepsten ki kaya hikim. Jacob Ham anigi kuya ko sweka da khamwa hi sai siziki kuya ji kwa te ji suri senate kwene pa officer Livingston mpangase ha me toka aniziki tesentati buka he anga u e ta ta hin an kwena tiken o ta he isipingo da tite police ta siki am ki te ta ta Ami khrupu angkwena Hezbollah da kikwen Lebanon kitina. Amerika si kawku si kain kaiku he Israel nun Lebanon sinde tahin sina kohan ekwe ka tim. Hezbollah si din o a Naim Khasim. Angkara tim kaiku ji khaji he tesina tino. Lebanon si ani sinza khana kaiku ji at muka te kwanu tiya. Lebanon nu sikin anako tim kwena kaiku ji ado ka tive tam. Uye kwa sinati Israel ni Lebanon ta khasa kaw ko si khanku kay ko ji ko akara nyam sina ko do sinati tangeti e jika ko ya ko akara ti na akam si o si ke Hezbollah ameki a ko tin kwena khay kay de ina kaw ko ani jina tumji a mu ko ke si ka kun ka be tam America si di department de kaw kay ko ani tema kuna khana ay ay gara tim ba pire ki ya ko anka te dri moji kare ay ki tesina din ka ko e mu ko khain senta no Hezbollah an ko na wa kai te ina anisika khain yam senta te boris e khiri o em sporte te sino tenesianza Kamka wokrika dango ekiti Alexander Zverev Deutschland yonsi ka koman kham me khiri o wokri tu khokja Francis wope wokri in 20ste ka dango ekiti Jakub Menseke Czech Republic kom data tesenta tsa wokri khasa he e tesena khono kamka dango ekiti kwa kaiti Italia ka twa di tinga dango ekiti Flavio Koboli khamme wokriye teho tati Matteo Arnaldi mdeta. Zeref 2018 sika nyamka dangwe khamme kwart eind. Kheri o wokriye Grand Slam takkiti wokri takwe kisi hako tekarahin. Uma we uruko chuwa hive kopi a sigui ani zikim. Tse sika ngtu wo krizi kwa gara kwe hiya haak akwe ani dango ziki no gako kwe zi wo kri ani ki Franzi unwe khasiye we uruko Franz wo peta kriti wo kri e chuwa ko siya him. Gakwe zi ani sika wo kri ani e chuwa di Maya Tsavlinska Polandi musika kwa kwen aha kadangweki kwe Mira Andreeva Reslandi siye ta kwa kwita usika khasa khiri o wukri jia kakwa ji tine siki teka dam. Ti siye vairi borisi khiri uwe kame teki siya kwa akhiri ya kwa mate kwa teki borisi ya teki kumongo XK FM ki.
1: Ke mtsa wola ke tikgi ya waleng ke severe ke SK FM tawle magya kambukeng ke SK FM ai wita ngya tang ka mga ngam ya min ari berten moyon anka ko yin de gen un parlament ay ngam sub committee ka ngi ati gi tsho ok ya ngolen ka jango there is ma pa pane ya ang heti gi gen ok ya committee ke khale man ngay mo ko gi tro kam kam ko sun o ti ga ati gi gen ko kondisyon kan ngau si kan he komitee agi ak kham so acha ke parliament ai ngun chik gi o process yang he gi khali kham ko president serer mo pojan kin khola yang sing gi ak khaya ki go ki cha kan he chik gi ngun ko ni sa plus yang gi o phala phala ai gani khunan o fuk tak ta hingi gi ak kham so un khola sing ak gi ta gi hanan di a kan he yi agi o ku yang khali mo ngun kan ki mo ku gi ak kham so un khola ya George maka kes ya ang he chik de gya o kuya chikan ki gani kuna ko ang teki kham kham ko isu o chika ang kang he gya ng ya teki parte yung ang kalima ng ka chik de gya te ya tin chik de ti ka he te ni gya uwa ngaka ka wag ke John Kloppe em ka ay parte gani kuna chik de gya ng o kuya falka ke derben ya kunan kulnel Gavin Jacob kang he ya chik de gya ng hua o kuya gani kuna ko ang ke jivan Yosha, Yang He Singi, Hana Kungu, Kaganoshi, K. Dolems, Yang Hia Malism, O Yachik the Gay Guangalo Kamukuya, 500 in a fierta kilogram, Cocaine, Aganum, Kang He put Shipstone, Ayakuna Singi, Chukiwanan. Yosha, Aya Kungu, Kaganoshi, Kikozul Natal, Falcon, Agani Kuna Yitani Gia, Kamu Sungu, Layang, Agani Kunan. Maklanga komisi ke onersuku yang cik digi awat saan aga gani kuna ka ansi gya kham seng wa 200 milun randi ngay malich ngay sesi aga kaw yang kya tursin inan tuindak ngay gani kunan kang he falka ngay vi koma chong ya gigi ngungi ngan. Jacob ngay tungguin aga ngawsi ka inti ni gya kham seng wa aga kaw yang cik digi awa Livingstone mapang hasya kang he ya hawit tamani cik digi ngungi ngung lisi ngay stasi yang cik digi awan se pingo ay gani kunan tropa yi hegdigi hespola ke lebanon ay kunan kang he america agia wa kama ko tu khula ke tin hagan digi israel no ke lebanon ay gani kunan hespola ay ka kawan chik digi wa nemen kasem kang he ya atik de gien kwa o kuya khale mang kan tik tik ka khu kan ka chong yi mu ku gi thwa kham kham ku sing u kang he kang ngo shi chik de gien lebunan e gani khunan israel ngo ge lebunan sing agya kham kham ku so mu ku gi tik ka khu hang tin ha atik de gi klen nong ku kan e kang he gya so bi sa kham ku yan khale mang ka ng ka ngo shi kang he america te ni gya o kuya gani khunan ka ke baitalan saka e gani khunan ke ngoli kau ka angki kung ama kwe ka angki gya ngwa tu hong ting ha kwe atik di gya kwe nong kwa gan ike gani kuna gya wa hezbolar ay kunan chang hum ay fasin mong kong atik di gya wa tenisi aga gan wedi ay ngam kong atik di gya wa Alexander Savir yang hi gya wa Deutschland ay mong kong kalakta mong kong atik di gya kong Franz Opion aga ngong ke sisin tu naksde aga ngong kong atik di gya ung ang ngawag ka ngong ki yang higya uan ako misak yang higya uan tsakiyang ay ngong kong ka ang hing ngong antik digi ngho kun sa giya kam sung waga e ki gani kuna kwa ki yang antik digi kwa tuwe ding aga sorry tim ding aga gani kunan Flavio kubali yang hi khawit tamani tik digi ngho ang kaya ngawajun ngu yang giya uan mityo aron di ka ang hisak digi chol kwa kaya kwen Javir kang sing agya kamsung wa kau yang kaya tibrisin Achtin ak gani kuna ki ir se kier kan he te gen kwen gye lan ko po yan tik de gya wan kram slam ay ak gani kunan. Kan ngaw si kan he gya kum so gan ay ki ngong kan he gya wati ngay ngaw ge damin ak gani kuna ki kaw yang ay chong ngong kan asin te ni gya kam kamo kwe sang un. Kan ngaw si kan he tik de gya wan. Dame ay ngong ak gani kuna yang he gya wah mayan chal. Lenska yang higya uwa pulen ayu nguli ngkon kicik de kijunu yang gya uwa reslan ayu ngko yang cik de gya uwa mari andro va yang he khawi tamani duma kaka kam sak de gya kaka gani kuna gya ko kaya kuin wam chung hum yi ng hiya siwiri ayu fasi de gya mcha wala diwi cik de gya uwa akhiri kam jadi de gya sam chung hum ki iska FM

0: ngwa ngwa ga kwen aka o ga go sa we ya o te kwi mana ga kwe kwe e ka kwe an twa sa
1: yeah figure man and Russian man

Karambuka.

Karabuka, I'm going to go to the house.

Kim cowok lagi cik di ya waling ki akhir ke SKFM tau lu magi yang ambu yang gawa SKFM ayu itu yang kita tangkam kaki ngam ya mi reverten moyon presiden sera rama posa kang hi kalakam ya acik di gi ngwa okuya gani kuno kwa ng ki tei kang hi gi wan ifie aka gani kunan ki lilian nyoi ya kunan ki mpumalangan kang hiak tegiang ya uan kang ki kan kang higi chot khamsen na ka pafer i he tigigi gani kuna kwa agia kham kham go so un kang gani kuna kan si gia khamsen uan mai ya sezi chong gani kuna ki kikau yin tigigi wa mfie aga gani kunan ki ka chu chowa kang ka kunan South Africa kang hi agen ya te ki chi khwa ai khisi ach milioni ye hegen ka presidency kang hi ag gya aya khwe mu gya kham kham wo sung chigan ka ngalo si mu gya go lika ka ka gya wan if ye aga gani kunan fi ko ma ka yin gen South Africa ai gani kunan sapor ai gani kun agen ya te ki khau ya gan ki kan mu fasi ti gya da chugen ya wan kang akang kang he it gi gi chwa kham sum gu gi hu zala ti sa kang ngau si kang he gi on la kon ai a kha yi ng he gi ng la yang he gi wa ti chwa kang hung khung aga wan kala kum ag gi ya ng polo kwa ni ai ho fu khuna de sin de ni gi ya kham sum un la ya ng na kam kang he gi ng ho fu ai gani gona sin ag gi khung an la ya ng ag gi hung kam chan hola ya a chu su be san ti san ka krisi kang he chik de gen ngu kaman a ka o ya he gya wan sian banda kang he na kam khoi tamani ya chik de gen ngu ki hana wan ti sa hung kang ka gani khunan yin sin gi thwa kha gaun khala man ngu kang sin a gya kham sun u a please an avi ko ma ko ya gan ke richal ka tu melo ya ng he khawi tamani ti kwa ai ne kha yi ng he ti de ge chu ka wa ga ni kuna kwa n ki mali ti ng ga yi wa tin mi lun dran di ai mali ti ng se sia sing ge chu ge kha wa kham sang aga ngau si kan sing ge thwa kham kham ku e sing wang la ka yi ng ki ti sa ka ng he ti de ge chu ge ti sa mu gi ng kha si ge kan di ang aku na sing ge chu ge sa wa parlamentere kang hi achig de gyaw khuya ari ho committee ek gani khuna ki khanu yi ngi chig de ge ki huwa nam ko gi ga khams wa police minister yang ka yang ki gya osin jo mtuno kala man ngas ngati ni gya kham kham go so khate ya yi ngi chig de ge chaw ko ya gani khuna ko ngo ge first la khan ya process kang hi ste ni gya khams nga gani khuna ko ari ho committee ek gani khuna gya ngi ya tege khula ya a chong a ke to drugi ka pangan sisig de gi da tu wanan kang he onir su ku tene gi ya un a kham go ngwa en ko zulu natal ya kuna kang he please an ayi komisari santig de gi ya wan klang klang ma ko nazi kala man ngati de gi ga ku ya nisi ayi gani kuna king khula ya ng kang he gi ya wa tunu ya speciala for love ayi gani kunan tang ai fasin kong ka kunda kang hechik gi thogi chau kham ko ga sigya kham sunga dewi ek gani kuna ki khau aya chang ya ga yang ken kang hi gya wa bangladesh ayi kunan ti khwa ai se so nor ti gi da chuk ka wan mole ga minister yang hechik gi ya wan mole ga ka gani kuna gya ngun ya ta ki dewi ai si wa den sta ka ai kam chik de gi da chuk ka wa ka hi kang hi sigya kham sunga gu ka gani kunan Switalin a kwan de gen un Bangladesh aya kunan khaleman nga sang atene gya un a kham ko ngwa ga ng mu ku gi sang ubung ga in khaleman ng ka he de we ti de gi chwa ko kham ko statu ya ng aya kunan fer inakh de nasi khaleman nga agya ko ita ki khau chwa chwa ng ya ga ng ke ol ng a tumina ka ong je mu ku ti de gi en thwa kham kham ko sang u ti ga ng ga ni kunan mu ti de gi chung nga chi chwa ki guya wam tang hom yi ng ya akhirin ay fasir gam tawala du ci gya wa tinir kam ta du gya sam tang gam ke iska fm

of us love playing football, but some love rugby and beer.

XKFM.

0: Exka if emo honet in seven or dono nyekamek near tomoko 5 and 20 minute jete and get karma wata you aji dangojite water ha ji take ek erateta kun twa de kun twa datinka kwana ma am okam anako munkuka dma ihe te abase kutawa kainja kun twa gurikarita into te mwaka mwaka tatinka kwana jina kwa take kere kutawa te kuma gwe ma ako jite akuna shure ma kuta kwa ha regarta keke.
1: Gagala mark hamke, got ten digal, Kalegamaka come, get it ten diganga. Kawa coach, got agamaka come. Dagawisika, kakwa sinka, katunga got like a gandagi gang, a gate, don't get tired. That chip, sure. Matisake, Makalatula Devi. Did David day, ma, yes, the make and the cookage or got chai chachi get it like a quick going. Making a day, sir, but that shall cook. Dah makai kuat tadi hung, tadi kau kau kau, dah tadi kuat hisaknya kau ah, dah kau adu caci kan dah he, cik kau kau ah, ija tadi ke kau ngah diwinci, cik kau ah, kau anda masih ip per mendi kau mai dream mendi kau bah sacha, sacha salah jungui, akah tu masih tak cik gay, o jungui akah ngah sing cik ke sakwa shua sakwa o. The car, I'm not going to get hacked. I'm not going to get hacked. I'm not going to get hacked. Chakwe ju dai juku ke gon a khun ka se khun ka katama ati ga khun khau khun ka ngo la se thui kulaka a khau ka taka khau taka ka khau a ya nga ka nga ta a ngo tuna taka ho tuna ka ya o haga ke nga em chi wisi taka ngo ta ba ma da ta kha ti sa ta ke kala ma a gon ka taka ka ma jala ka khu ma khu a nga ta konde kundo e khu khu a ta ngo bi mba ta ta kha ngo ndo a cha taka ka twa he ngo ndo kha gu ta go ta so sit manda gate, I got tinga se ngote, I got tinga ka unko manda, tamake a chala koko. Ka tuwa ku ngunga ku ngunga a ngunga. That's it. Khaba ju ngai ka juku ke khabreki, ju ngai kulata, ju ngai ngunga kewa. Ka adhutuang tu. Dhabi so chit din ku wota yi kawkwe waka wana ngai ka kha ngai ya ngunga kata. Ngai ka laka yak uang ngunga ta omchiu sita ku ke kaw. Ka ake kulu hu gengen hinti cha chit kata chit kata kwa a. Taka kaya kang aka acho akulu asapato ta kulu chivisi sita kaka to aga gawa sapato aga se gala kweme ta kakwa dawa dichi kaka ta wa kweme chinga maya mwina o ngwak chika kaka ake chika la ta ke tuwa u o chika da chi uwa ya ta chota guma kweme di kala ta kongi ta wa kwa uwa ya wa situa nga ta guma ta ne diwi ta dawa ndoa ke chaji kando chika kake kwenye Kakwa debe kai gesi nga ka kaw meta kai toti ayunga ya yugi ya ki mo vande yunga sadalingwa ke qanquta ka isantwa sangqonga cha davtim chita ngasitha cha thaka jungichi ngegu khona tshabangala ta qhawqida uwe nqwa u yata nqwa u achika nqwa u chika ndwa kangxaya kamtadi nasamdebe ke xaya ka xa mqhwa takwa dibe ke cha chika ngequdinga chika gande chiqeqe suke yunga chiqwe etote anqinqwe chika qonga yakta khwa hengaya khangqoteka ngoko ngami debe makhaqwa o kangqota xa xa ke guqwa bandi ke cha chika de chika xa ke qwanya takwa toke cha chika de chika xa ke qwa un ata nqwa qwe maqi guma se xa guata xa se mchinga aqwe cha chika ndwa aqwe sinchika le chiqiqe qhoku ke o ta ma o ta kha gudwi yi ehi yi qeqe kha ta ni tutru suke chi chi kuke kwa yi ke chika ndi chi kuke o na gudwi ta kha qa polisi mapondo ta kha kuka ta te wa kha ke ganu musi si kha cha
2: okay dangi dangi dangi dangi mitbe ke kha ke tamba ta sonda ha Amanda he was a tweet one he gesia taka tanka panga tapoli gesing gang sicola he apanga gin giati panga kalakang will wish a seke kimbi kamak a kama angola me kamaka kama wa kamkata ngati pangi water dangi kai he kam kokaya kuyak eska fm The con is esca every the con ekum quit in a quasi a con. Yea, the you quit got quasi at the gang. Tawam, kaga, getikaba, said the African, take the kako kaya queer. Dangaka gum, kokukasia, no kukasia queer, shunga quay. The gum, kaka quasi a quaka, unga, kasika ka, unga, oshunga, unga kakwasia. Takanga o hag yaka, tak uaka, tak uka, mekaja, eja asuntia. Kata kru akurete maka krua anka, ata kru aka, mtrando kando wa, kawak unsuma kusi, jekanga, mkati kabakwa taba daka, mkaya nabibia, take gola, nakawa du mati kating in the sea, kuke gulia, to kunasin, nukuke sakuya. Mokung had it so at that, and I judge moon, Kakachan the Giatu to a credito asa. The Kauka ehe, Mkaka Tuyakun the Getty Kabakwa Kakam Jigge, Kegia, Kegiatu, Kanghe, Magaka the Kuka, looking let you go to. Now I to a kaka got Kagrika, Kagrika hunger, I can never cook us and like a pa, pa, pa, pa, pa. Angamka, takam kegia kunda si keku kram chunga nga, mokosi kanga, mkokusia kuya, ka kaki, sika kama du, kaki kaya kama tam kui, ye wat a kao, ye wang a kao, ye hak a kui, kam si keku kam. Nka wuzizin kandam, kokusia takayam, kokukasia ka, ke akwa kedua timoniki. Ah. Kong e tong kui, taka e mkati mkati gya katosi, taka mkakwe gya katosi, mkakuwa taka mkakuwa takuwa siya, kaba ngu utna nga uka akaba utna siya. Mamma mti mkakwe kedubituan taka kaya kwe taka unkala nge, ngaba ki ikaw, ta ngaba ki ijo, ta mkakwe kutuki, taka mkatuki mtali mulongi siya kwe. Mulongi siya kwe mtali. Yang kuba, tit quadro terian, kuba tit quadro terian, kuba tit qua, ti yen had terica with a secondum kai at trota longesa. Mamma tim gundwa tuaka, ma hung hi, untuaka atua uang ring me. A uang ring me. A oo longes a usia telecondesi, that is at the gum ting with a ma kama, ta a cacton hi a go quia telita atuisia teli. The candes ati. Ohun longesia kuneki, Kabulungesam, Telineki, Kabulungese, Telem, Msaki, Mamu, Mkagia, Kaka, Nwak, and Huatam, Na. Ekanka Kimbram, Kuatasewa, Kimbri Tasekuatam, Kimbri Kua Metruke, Kua, ke sete Afrika ke kimbri ngotam tsuke eska tamakai ke a ka khoma ta kang he khu suka wa ke ka e ka khu ga o i ka ke ti wise se ta ngwe kwa muntu wa ngwe kwa ti khwa kang ke khiti wa ka kang he ti a ti khwa ke magata ka kwe tene ma kwe tene da o tme ka ta ke nga tsandwa a thu aba abando a thu go wa u ka ndo yang ke ngedwi ke keng he tam ting kan do mo mo ti ya ka sin te ke ka ng ti khoi ma mi wi ka su wa tum u ta ting ke kan he tam i keng he dubi ong lo ya ta keng he dubi ka bu ji ceng kan do i ka la khaya hu i du tang kan ke wa dong ga dong du ka i ku ke ngum chi ma si ka tu wa hun ka khong ke ngwa ngwa dong ko lo ka ngwa ngum chi nga gu ya ka ke ngwa ya gu ke ka dang ya ka ngwa tu ru ne la ta nga che a du ta kan ka ke ka da kwa cha a tu wa hun khong ka ngwi a ga e ta cho ta ka tu wa ti ngwi ya wa ya dong ko lo gu but as it i gwan da ta gwan da ka ke kula chi ka cho i ka kwe khalu ka iku ke chinta ka kwa khasonde gwan di kwe chanda kwa khasonde ka wa dong ko lo ka ne me ko ko ka ne gon da chwa ka ko la ngan do ya thula ta ndo chwa ka ko la ngan do ta to ndo na ka dong wan do ta gu gi ya ka ka bu se che gi ya kun do ta da ka e gi ya ka gu ndo na ka ka chang kha le ta ka ka sang do to ka sang do na ka ga se ng to na ke to na na do wa ta kho lo ta ta ka ja chi chi ka ng khu ka ku ke ti ya to ka m chi ta khu ku ti ya to ke san da san da ya ng ka sing gon do ka ka dan do ka ge ke san da ke ng twa ka ka nga ya ne ta ge to a ya khu ta ka ri ti ya chi ta ka ti ya chi ha sing ta ge ya ka me ng twa ke dong ka ng ka san da ku ka ka twa to ya ng ho ta ji ge ha a ng wa ka ta ku ka ka ta a momom ti a naga se ke tsa ya ke ngumkang ke ba ya ga ya ku ke gu gu ka cho ka chen e ku ke u gu a kang wa kala ga ka khunga ya gumi and wa ngwa ngi ka ke ngo ke ba kala ya ku gu ka tu ya khai ta ga khai ndwa ya kha kang ndwa ga ke khun ka se cha de ba mu ka ta kala kang ndwa twa i twa ka wa ka ba twa sa ka khu khu yinwe gako ke maka ke tenta yinwe ngungu kwa kakaka chipitale ke kule ke ongu kandu ke kulea chipitale ke kule ke chikwe ke indwa te ikunasi ngu ke gya kundwa khaba yi haike gya kundwa kula tengu iku kunasi ta chikwa genyi chikwe kwe ke agu kwe ati khabu indwa ke iku aku ke hinti yinwe mkabu kanku wako kwe gako ke guwa uke wati kwa jo ta kaya kai mkha kha jing wu zhe zhan de ka kula mta ji khai mkha gen ne ba ai yi hun yi ga kan kha atate wa mke tho da mkha mga kha ka kha ke shalatuna kwa kwa gaund ke ling ta ka kai mkha ng kho wa nga de kha kwa te sa mke ka da da ke hi kha ku ke kha bre ke ma e ka ma kha tha wa ko re ma ka ke wa ta kwa ke chan da du ka ka kha ke se la tu na kha ka ta kha ka ng jwa du ka ta ka kula ta kha ka che ka ndo a ka ndo du ke giya ta ka chan do ka ka ng ju ku ke giya ka ju ku gu wa ku ndo ke kala ya ta gu ng m ka ha jwa chen ya ta gu ka ng he jwa ma kha ta a gu ka ng ha gu ni ga a ma ku e gu ni ta ba a ta ne ga gu ka ta a jo a u khum ba ga ng ta ka jo a ngun hwa sin kam ta je ka kam ta kwang ka khakula kwa daun dwa chide kwa kho je sikia je a kwa ta kho je a kwa ya ta ka ke kwa ne tong ka ta da da athala da da nga a the a ta a khung a ta ang na man da kwa jung chwa a ta ka chi chi ga ma o ya kwa hun ha nong ha de ya to wa ka jo ha tatawa kwa Azi chik dema deya kwa deya takalia kwa tatawa kwa takawa kwa tanga kwa tangwa kwa tagaya ke koku Mamam chi sitani ne su atani ne akase uwa chuwa ke ka tanga Pungu kho je, pungu nguma je kho wa kwa ka te ke si uwa chuwa ke pungu Siong ka te ke si ha ngi ka ya ka ya taba ka ya siong Ka te kona kama sa kru ka wuzi chanda siong da kru ke cho uwa yi Pura si si ka wa ka wa ka wa ka kum Ta a chi ka ndwa ka me Ya si kru ka ngu kwa yi ke Yi yi te ke wu ya kwa uwa cha ka Ta kwa mjwe kasi ka, mjwe ngwa kala. I kwa kwa kwa kwa mpembe, ta kwa kwa mpembe, ta kwa kwa mgume, ta kwa mka, yinduwa yi ngau hu. I kwa nga ngime kanduwa, ta kwa akaka. Kaya kake gaba chika, chikwa kake gaba kwa kwe, yeni haka ya Kundu I kake uwa kwe ya, maniria, ngay ka, I ka nga kuya I maniri hi. Ta kamju akwa ndwa de ma ta ki. Ka kwa mcha ndwa. Ya kwa ta ki echi ndwa. Cha ndwa ka I ka kuke chula ju ka kwa mka ju ta ki kwa mka ka ka dule. Ta ju kichi kwa kwa kwa nga ki ne. Mka juwa ka aka hindika juwa kuka anga mka. Ta ka ya kwa mju kwa ka ati kuna sita kwa mka. Kabeng gundwa ke kaling ngita kwa gum. Kabeng gundwa kaling ngwita kwa Kabeng gundwa ke gai, ha? Kandang kuma sisang kaya Kuku iya Hung iya Yandwa tra ay kung hung ya waiga. Yandwa kung gai waiga. Yandwa kung kuku iga. Yandwa kung ngu iga tandwa. Yandwa ke kum to. I to tandwa. I kwa kumindwa kwa kwa kwa Mamam chi tawa njwanjwan ya njwanjwan kakla. Njwanjwan kakla ndwa. Kali wa njwanjwan kakla ngum wa kali. Mamam kali kongka ki somra ki ngukwa aga akko kwa nga nga au da sing kali. Daka akko ka nga nga nga kwa kali chita kum kali chita nga u kakwa kwa kamaka hi. Kwa kama kiri ke kasi. Kwa kama ka giya ka gano ke ghana ka ngengesi chi thok to ke msu ka. Ik kaisi nuko ke kari ka ka kadiya ka ki ka. Ta ya ke aiti se a ka te kwa te ke tog ke jo ke dhe ke thonga ke bululu ke nyang ke mchi ngay ke wuse chandwa kari ke ta kari koko ma agam. Takandwa mai ma khai ke kasum ta ka ka ka sun ta ka chili ko ka ko ngo ngo ka sun kali ta kali ka wa sin an khaji an kuma a hun ka ta ka ka sin jwa jwa I kun ngi ken ku khoi ka ken wa ka ken ha un ta ka ka ma kali sum ken na ka sin ta e ai ya chi ta ka ngu a ka ku wa ta ka ku ya mamo ya ka ka wa ka ta ba ka bre ke Ya, ya cipangi wakadule. Ya kakwa ya gu, ya kari, ta ngwa gu ka wakari. Kakwa kai, chandwa, ngam wuse chandwa kwa kala. Kama, suongo suwa, kama, abata kong, kakaya ka kong takwe, abata koke, ngu, kong uwa ka usue. Ngum shui ya ngum. Ngum shui ya ngum ka kwa ka chau chai. Kei tra tra. Ka kriya kang ke kala ka ka tra tra. Da deng ngum kai nga. I kwe kriya ta kang kwe. Kei yang kwe tuna kang hai kang ya kriya ka ke kau. Da kwa ka ka ka da kwa ka kwe kundwa kwa ngau hun. Juba hun. Ayi thun hun. Ei tungi ka kendwa, I jiyan ta ke kendwa. Ta ju ba hun, ei ju tung hun, thinking you burnt the cake car, tick waggising. The total gun car, it's a guard that you have cutting a comma, tick waggising the jingling. You do be habu that ua, tick wagging, aye, e, e, e, e, unhabu, the gaka, we eat unhabu. The gang, you can't kakuqua, you are long, it's a ua quia, missing. The kayaka, mkama, a chua. The gama get going to gama atake. Kalui nga, msikima, ya kung, ege, kui, ke no coco, tango, coco, katum, kui coco. Ale, the kwasumba coco, taka, joe. The maso, a matai. Tai, ya sat, mataka, no, takri, a coo, matuta, a coink, a cook, a gama, kumarin, kunkuke, panga ukua. Come, Uka must be mother's cook, way muscle. Jamakalung is sake a muscle. The car, he muscle, yeah, he trun, hm, kaki ba, hm, cook along his eye, eaten in a hole. That a chitty quagging, trang, nichi pangando, that a chicken sat yam, no, the soon, ah, and talk out with them. A moking home, what I had in a cut out had to be casting again. Ikawa singa kui ambari angesela, ichawa nga kwa nga.

Hallelujah. Now just a child, why did I tell you?

Ecesi ka tin iri ama khoan tin bamba dira duen kwa ma kam tsike kei kiri ta tin a ti bori si kong ka kamen si bori ek tia go ti moni kan zunga. Zaru kaya sangkara khoi ya han nas nal bori sa di oki. Zaru kaya ko na khana e se sa ane je kukara ko han general Richard Sibiri mzao si kai ane si kim. South Africa si porisa te mato angkwena si biri mzao si kai he ek ya ko angakara tim. Ngo jiswiri si na te zao wa ki mburu nga kwe te khorkono kai kwe ko kai ku zi ingi e tim kwe mki te si na tim kim. Si biri mkwene khasi ye swiri si na tim ti ya madlanga komisi si kai ki si te ko kwe chao ane zia kara angkwena kim. To kazi ki ma swiri si na ye zaro kai avu si mo si ket ma lalam. Data ama zaruk arehita. National Police ki kuya ma ko kwe atlenda mate angkate. Sibiri ko aniziki suri senate porisa na ki zawite nu dukuto kara huwa de zaw kanya ata. Ma ko nisa anakwe himboru nga kwe ndeta ka suri kara zaruk arehinki. Tweedisin five owner size kwena Nelson Mandela by Mkundai West Cap Kitina ngeti tsang e saki khana idea ara khati ha bara tsoni sa tu sena tinki municipality ye angara tin fake yenen twenda khwezi bara head to wa tinki khaji tsoni sa sa aqwe qara tin tam yen honetin sorry yen honetin yenen fier taka bara tumbonga ji khaji South Africa si goro wa amanda ta tin ang khunenge ti ejiki qoqwa ko angara tin

0: Africa no Lesotho Zaro qaya khasiya yam kara khatiya Drakensberg KwaZulu-Natal ane San pasita sniu angetin esike tsone sa qheyo dawu tsikyang sena tinki KwaZulu-Natal si department de zaro qaya regering no tsirik ane tema kuna angakatim Sniu di khadzi he kere ti ti yang ka ojikim no dao di tamakse si ka kyan wa khuy ti yang ha ta. Ku ya ma ko kwe departement de kim senzi lui. A kara ti kiri a ti tam kao kata ti kwe na khana he kyaro na khuy ti kwa zulu na tal si ndundu ke ziki ana si a ko kao kata. Te Borisi Kheri Oe. Kenya City President William Ruto Musi Kai Kuji Tema Tati Kasika Ibola Jonga Hinga Mahwati Tati Kim Tia Kwina Ngeti Kamjiki Democratic Republic Congo Kweki Hana He E Tati Uganda Musi Katama Jonga Hinga Mahwati Bundi Guyo Takiti Ibola Zonga si virese khasi he tse sika nyama khwati nitkhate Democratic Republic Congo no Uganda kwekim Kenya musika sesa zi khazi he tse sika kwa sin veretim Ruto kuya ku angkate nye kiri kam he suri sin khwati zaru kwa zi mwiko kum kainu I zonga he tse unisa tkha veri kha choro eitam Kheri oroi ma angkaratin Tam na godri de sen de sai si kwena e na e khana he Kenya mu si khrin se kyal ta ti na tu ti ti tim ruto an kara tin de sen de sai si chuk an yeke zawa ko kwena khana he kyaro na khoitin ko kara ko se sa en jonga he kwena ki tha sen ve tam e ti tin iri bori se khir wen tam he de ki to re kama de kwa te bori te kumago xka fm ki
1: Kim jawa lagi cikgu ya wali ng tinir ke iska FM ta 5 menit ngam di kong wali ng ta wala magyan ang bugin kawa iska FM ay wita ngya tang kami kagin ngam yami a revertin mo yon nasunala ay wafu yan si cikgu gie cikgu kavi kuman agagani kuna ka ang hiya a cikgu gie ngwa o kuyan onur suku yang higya wa kay agagani kunan General Major Richard Sibiri kang he atik gi ngoin ngwa ya viko ma ka gani kunan kang he sit Africa agia kam kam ko singa kalema ngang anta ke viko ma kang gya wa sibiri aya gan sin atik gi da tu ngun ya kalema ngang ang ka ya tik gi ke ngwa viko ma ka chongan disciplinier ayi gani kuna kang he ngui ya gan ke a chongai atik gi ke kam kam ko so u viko ma kang kya ya ga ke gani kuna kwa Sibiri kang iseng agia kam seng teki maklanga komisi agda ngang kang hiya cik degi geng ngwa ki okuyan. Ula ya ang hi cik degi geng ngukunisan kaya si gya kam seng un angawa vusimusi kat maklalan ya ang hi gya ua ula pangga ka oklatlan ya ang hi khawita mani ya cik degi geng ngukun ula ya ang agani kunan. Alandi mati yang gya oplisan ayo kuya hana kau gya ngun hiya tegi Sibiri sing degi da cugi wana ngawa ngulan yang higya wa cotru giga panggan ka higya wa plisan ayo koma gani kunan cikwan ayo tibi desin 5 honor tiki Nelson Mandela baistre ke urskapu ayo kunan tam ayo cha chong ya gani ke ti aga ngawa degi dan ngung yi gani kunan ka higya wa gani aga kakakang degi ngwe cha yi gani kunan Municipality ti agia kam kam ko sing wan gani kuna ko angki inan tuenda ya vek hang kang higda gigin ko kali un wala ya ang tig gigia waga agawa ya honor tin inan fiar tak ka sing gigi tu ngal kaya ko ki yan ki viko ma ko ngia wan ngole ka ngung jinji waga ka ku kham sing u gia ya ta ki oranya flak aha ya varski wang yitig gi da chugi hanan ka he ga chig gi thwa ngalo khama khuin Nelson Mandela bay ai bunga khalama nga sing agia kham khama go sun wan vi koman aka ko yang gi wa fela khait ke secretate ai gani kunan sadrik sibian Ya agi anu ya teke gaga nchi gigi nchungu cha kula tek anchi gigi ke kunisha o kula tik chwe nchi gigi chuku isha kuin chu nchi gigi teke kau kama kuyan kan kale mangan mwa ke pati hun ay krisi nchi gigi da chuku am koi nchi gigi ya uwa sit Afrika ke Lesotho ay gani kunan kale mangan sing agi ya kamsung wa KwaZulu Natal ke Dragonberg ay kunan kan sing de gechu in ampati un chig de gya was new chig de gira twang a khama khuyan gani khuna kwa un KwaZulu Natal a department ning gya wa kham ka pang ka ga sing u traditional sak a yivi ko ma gani khuna gya ngun ya ta ke khale man ka un new chig de gira twang a khama khuya kha bi tyang a khunan ka ang he sing gya kham sing u ga gani khuna tin de gya ngwa khale u kha bi tyang a khunan vikoma kaot mina kogian ya te khabitan akuna yi aggregate ya kham kham ko sa uka eti gigin hodu kunisan mugu gi hun khosan tang hm ai fasin kenya ai president William Ruto kang hi achi gigin ho ku yang khaleman ngang ki kekan kya wa ibola aga ganti gigi da thwang a kham ko in ka hi tik thwang ai khisi gigi ka wa dir ka ai gani kuna ke ugandan Tika singia kamsen teke bondi buyo aya gani kuna ka gigi da thwang a khama khuyan ka sing atini gya kham chowa ka ke gani kuna kwa n khale manga kenya agya ngun ya ta ke yingole ka gani kuna ka gigi da toni ni khali ka hi acha ka agya ngun ya ta ke sumgu gi kham sing ka kan chow ka gigi da thokwa ni khama ku wa ka ke ngole ngan ti thwang ai tuwe desen ka te ki drit desen de ti gigi ta ke kenya aya kunan ka yi gege kama khrensi yang ya wadir ka gani kuna chuki gya kenya a kunan ka sing atene gya tuchi ya yi ki ka gani kuna mko gi hin kam sing ki mag gi dan un ti ka n ruto gi an un ya ge chi kwa khisi un yi atene gya un an no dan ki tuchi wam chung hum yi un ya tinir ai fasir gam chawla du chi gya wa tal firik kam ja dir gya sam chung hum ki iska fm

Kung ay kumkuwi.

madumani a moso ngege ngamke mmuli ngula qomte ke tine qwa 46 minute ke konke radio xk fm timbwe mmola ke ta qomke ntini ke chu a ngawa mqo program ya gya qom ke ndame e program ka qhisi ka ntine gege ngwa ke ngqong wa mke chimushin ke gitjong kamgi kuki ale gom kokuma mgitu sam kuki ga saka ngosi kangi gi ukama ke examen anjika ng skola megi agal examen a examen a frastel a tu be anvurti wa ske kagi gi ukama ku kwasi o mukuki ga sangi u examen frastel a instructions a kagi ga tutuka ku kama yam fur kagi agala what you get to the queen, Uncamocusio, Kewa and he chima belongs a crossing a color to arm, chima bring up again o Kalima bring up again vindica muku vindica mistiki ye ge qua o examine frastel ofu examine legalo he yakwang on a homoku giga tritam compendison wa kaum gigisa ulasing mukam gita sung. Tegi ke sol pleki municipality batu bunga muku ke ka kuang he wa ke gumakam saturday datum 6 ke june nga kokuma ngwe le wa seziri kutu wa du seziri ngwe du a kula tsu wan ka nga ka he du a kula tsu tsu sigeta angum pepis ntekes ntsam igegia Newtown aya gani kuna esi a kwa nga wabunga kiduma yela dak gu akula tsu ta ohu nga hun chaga u agu ki atasin ga tsu kiduma agihe a wizila u wa kangi kama sol pleki municipality ti higigiam ki kwa ukama gu chuka wa guma agagani nga pala pala tuna gu kiduma agi a wizila vani guma kam dang nga khoma nga te uki qdu gu akula takang nga pala pala tuna chaga agu ke guma agi awizila guma kam wa ka ng hege gami ke kung hima atu samuku ge ka kwa ngwa bunga chimusi mgede wa gumi anwa program ke gan mgede asa fita te dura ti gresa ko him program tina akalu tom ke wala kimsa ngi ya chong

a good time wa moso nga se gengam ke mmoli ole kom te ke tine kwa 55 minute ke konke radio xka fm chimusi mola gita kom ke katan subam ke gogang mong chi degi kwe kama wala ngin kwa chi gem hewa yalf irin ewi kawala chi degi angam a uha yalfum gita kom ke chimusi la mchi degi da kama mko program yanke ya kawishi ulu mga yalfiri mchi degi da kama mko program ngay yaga kom ke mjurnal a program kakrisi kantina angaw kong uwa mki yurnal program lang atuang kano si gita o kama anji kam gisin chu a angawa mngin agang nga sing mcha mtina tuisa muku giga kwe uu ka tutu ka chu yunga ege mdewe ke masisang ang nga sing wa ka nghi mchi gri a tuisa muku giga kwe si kama kawala sila mang amalika bunga mwe giku ke aligom kukuma ke programa nge tuisa muku giga sa uga ngawsi ka nge ge ukama examen agen kuna ke a examen a frustel a instruksis ng tske ka ge ukama ku kwa si uga gachu kam u ka nge ta kwa sa kama kwe u a ke tiki gya uhe a tuto muku giga tuto ka gala u a examen wa kang him gige sa wala si ng chibu si ng girang hura gunung anga mko program giga ng muage taas fita, takula chiga kam.

Speed controller wa musonqa ngisigincamke umuli wela gire qomteke ke yalfitwa 12 maniteki konke radio xka fm chimusi mqo program ngike ngaba agita qomteke ke journal a program ngiyachang kaqhisika nge mangcwadi mukugika sam gita uqhamam ke nqinqini khona anjinga ngisi qomthu aqhamanqwa kanqiya emgida ngqi tingqi akanqiya singanga kakikwathi kangwathi ngqwa masisa ngqike farkawa tumisingi tshwang tshima mathu sha mukugika kwe uka tutuka ke tshukulu umnqinqi kavindika afarkawa hm ya ngathi singaba ke ngqike aqiqe ngqinqi athi ke dewe ke ngqinqi gira city ke verkawa mukugika kwe tshu vindika wangqi akanqiya sing gita uqhama tigehe a ngwato mukugika wa anqunqu ke a biskirim o anqunqu ke a gikangwa tsinqwa ngi ke he a understand a immune system ke he a kulubisi si khabe khugi kwa anqwato ngsi aparinqa ba ayela kwa tswang ka bo sisi ga gang u ka tena ga asin u wan gitang ni ke chimusi ge thoka bo jila kama go fuda mang ba to kunsi ng kwa kwa da ka ge ga tsale gi si gi ga wa le mang ka tena wa chunguni da chunguni kala da dang hukulang nga da chunguni kala ka tena o daga tena kwa a khunke masisa o kama yiteri ehe a tshale yiteri la kai angala tene kwa kama kula kantine ke tena tsake masisa tati singa titika kama ngini tshu singwe ukwa fitika ngwa mdewe ai ngongani kuna ina khali walu sisi mtangi kwa sake ka kata kwa masisa nta dawa gita kahim mgida siti kike masisa ginkwa wakula meyakita mgida wana ya ginka kachwa masisa kwi mgida saa ya nwa influenza virusi wa ya nkwa nwa titwa nungu na waka nukwa ya titwa ikwa nkwa nkwa itili wa keti khafari laka komplikasi sun wa influenza ya virusi masisa taka watike gitwa kukama kusio dewe kakita sun muku giga kusin u frau de mi ko enu ngi jimi heke yi ne ko ko mi ga ga enu ngsun yisin manila titi de kwa mang a kulu ku ba da ba mu vindika da wa ki muku giga ngo da wa ngo ngo muku giga wana masisa wana titi agi kwa fitika de we enu ngi agi da sun ku da wa ngo ka kwi o ngo ka ku da ngo da wa ngo agi gi khang dabanga kubika ya khanga cha manga batiki ge ngwa chin nga ngwa achua daga tin nga manga gita uta daba ngwa atu mm kwa chi khuka ka daba ki chi ka daba kwa sawa ki ka ma ngira si ti masisa akum gira thora gwin akama kuvan ngwa fitika ngwa tatin ukwa for all sana gani kuna ya kwa afektir kama kwe daga watike he muungsi nghe u mchima atena tuisa mkugi kakwe mungu u kaka abiskirma ya ki da waka ya ngungu nangu watia mge kwa veral dewe mhe koi wa dewe jem he he chike yi nge koko mhe giga gomiga yi ng ya kwa ya ngu kama kwe nga ba dewe hinki ngong muku giga kwa u kang gita sinti ke dewe ki kwa waha nga sis mandi kula tini u dewe kanda ngwi da opere nga wagi chigi ku guya ki ngwi kama isigi kwa akaya nga kam gita wasi de kliniki isi kwa kako ki dewe ay datum kama temate gada waki spitali sigi dawang nungki aguya van guya ni hangita beskirim udwin enungsun
ke qhimshu ngatitsika nka mukugcwa kunqoka ndogatigcigika ku wana dawangcunqu dagita khosa xhama kwe dawangcunqu mukugika kwe biskirim wam qhimshu ngatitsika nka van chimba ngeguya ngegiya dawangcunqu kaqa wa dawangqa yangcunqiqim dawangqa ya immune system dagatitsika ngcimhika even khoga ngoma sisa ka ngusi ga gita wa ya qola qola manki nka wa a qhawa ofu ye ya nkhang nqoba ya nka ya qangwe nqa qhama ku kwa daba khangnga acha ka ngun qanga daba ya ngunga ya immune system da ngun wa ka qangtung si hm hit ka nqa gulu u qwa ngaba a masisa nqwa ka qhima do ka ku tigwe wanga nga tigwe guda wa kata doha ku gwada wa kinam ka ga gisin dawa wanga ke gwada wa ga ngda wa kwa shmano gbag gbag gwe kai sita dawa ke tunga tai ga kwa kwan na ama si sang ba khni dawa wa tike gi thogo un khamo ko shoke ka chimba ga wa khali de bin ai no ngda ni kuna ngida si tike ke masisa sang kwa affectir tikwa wi si si khawa dawa dika ma wa kata ta mazinong agagiga tutuka giga ku chukulu uwa watiki gie togu nkamu kusiu tene gira sa tiki gie agungu aga kungu jawa u tene wa infandi beste manila tiki tena kwasa amu kugiga kwe vindika u kima achu first spray uwa ya angu unu wa at muku tene tage ama sisa un dawa agungu muku giga sun uga dawa gungu nga guya kikanda wola na wola dawa ngungkung jawa ka ng kya glu ka kung doma dawa tina kwasa mo kugi ka first spray uki ma ng uli ka ng hangong da ang ngung kugi ka tatay ka wisi sige dawa agi ang uwa ang kya agi tawa dawa tini pinin nga wagawa sungki jalan nga dawa ay ngung gani kuna gung aga ngut aha nukres dawa tini pinin nga giga wana sisinga chichika ang kukulam hika ng akwasa kama kwe da wa aya khasun titi gani kuna mugutin gi ga sing ti khangu ma gita gya ichu de ma ichu hale he a kahi ama si sa ka ba ti ge atini a ka da wa ka ka tini pring ma aging sing hi o hu ti khwa ng tini tuwa thoka kwe tu ma da wa banya krika ng tini da wa ng unwa muku tini ng unwa da wa ng unwa muku gi ka da wa da ohun da wa a khang wa ti twa ng muku gi ka oka ka twa ti twa ng ma si sa ng ti da wa da ba wan gi ta kwa sing ti twa ng na ki ma si sa ga ng tu ng ga o fa ng la ng go ya ng go chu ching na ga si gwa go shwe ka a tu ng ti twa ng u ching na ga skwa gi ti ng ka ang u ka a twa sing ka ra ma zi ang u ka kula kang atin awanan ak ga andam kongku ngi kasi ngwa tv ngeng sia si ka kwa tu ma tv kose kose kwa wana tv ti kwa sa gong aga tv da tin ngwa ko ama sisa nga ng kwa agia wala si ti ti hin ti wa si ga ng chu sun um ti ma ma tu sa mku ge ka ko u ka biskirim u dewin ayin ng ng a ti ti tin ni lungu sa wa defer ali bo mi ng ka chuka kaum miskin akan kwa 3 4 5 kula tini u ka ci sama kwa goda makwa akhi dawa wujela kuni ku kedila kan gati kan ya ufu ya gowa huka uka ku gowa ya gowa kuma ngi si hakulu tanga oguchi ta oguchi nu ta wati akima la masisa la gowa gowa ana kima dawa wati ka kadura ngi dawa kati singa titi ka hanka tini wa mani la gisi sikim tini chu a kau kwa dewe si a kungu beskirim uko ya e muku giga vindika masisa ya hankwa tina wa ngin aka ngunga singa ng kati de ku ngunga wa dawa ngunga muku giga kwe ngungu gu uwa waka wa dewe gani kuna ang atata gani kuna mgita ngi angun aga giga kwe mjo uwa ama ki o
agga kikimala atena gukwa akia lemangama gite ki uchun tama ki khuchu kasang tagi uchu puela ngala ge gyaula aggo agan kaja watini tho kama kusio ati singa ba mukugi ka gukan hiya awizela kama jiniku o kama kapelo nagi wizela to jiniku waka ki lisu kapelo e wizela to ama kadi ama awizela ngasi ngatra naka ke wizela to na aggo agan kaja wa tino chiki kama kusio tatagi ni kuna mukugi ka wa angungu a immune system mukugi ka vindika ka ama si sang tong o kagiga angungu wa chimu si chi kwi apri nga wati nga ngin aga ngwe singa aggo tini toga lugu aga kong chavan kabi si si akwa sa kama ku u angungu a titi nga wa angungu tina nwida ka khanuhu res aga kong chavan rese he akto age ka wana kanu khugu of kanu khu reske angungu katini kwa ngusuaka kung trupam hila gya khungu ngusuwa chwa immune system ila mangu tini chikuwa ngu unga wa angungu muku giga gya wana angungu totutu giga kwa ngu energi taka wase se ka hankang wa chika angungu asa ukuwa angungu ki angungu nga angungu to uka masisa kula kula mehankwa chidi nga wa ngayin akangunya ngu unga wa angungu muku giga wana wakal kukuma siga mwa sa awala si nchibu si mgita a gimik angawa mprogram giga mwa gita sa fita ta dura chi gira sa kwe mprogram akal utwa mki wala msinga mki ya chwa ngung

0: DJ Soul Star muso ngegege ngamke muli wala qomtike yawu fika ma 37 minute ke konke radio XKFM wala qom tike chimusi tingi ku cho agqinqanqa wa mqo journal program ka qhisi kanti ningqwa ke ngoqong wa mge chimusi ngi kichwang ngithi cha mkuge qonqo akhwe ke cha madu cha mkuge ka uhangxenxa kanqoya sa atjwa mkuge ka kwevindika u masisa qhin kanqwa tinqa wa ngxenxa kanqoya so komqwali ke qawa khwe ke vinka xa parme ke tika atena twisa mkuge ka kwenqo fiti kanqa wa debe ngxenxa ngani khona for all debe jeme ke debe ngqoqumhe ing masisa ngqonqo wenqonqo mkuge ka ku wana ngxenxa kanqoya sa ta kam konkhona iqonqo chima tena twisa mkuge ka uka ku vindika masisa ngikwa tiga debe ngxenxa ngqonqo wenqonqo manqa atanqwa singqwa ka ke sa khavona masisa tamgita sa kanqwe ka ngwa sa chwa influenza virus influenza amasisa yangita kwa tinga wa virus la hichi kwa gaba khunqonqo aya thota kwe Erenstag kama kwe. Yaika etika ngwa nga shushmuku ya nga fitika. Tatini kwa chua chua kat eti khaswantit problema sang kaisi. Tati nga kawa tiki gitogu kama kwe siyo mga dewe ki kaita sang. Giga tutuka sang udewe ka tutuka kulu udewe ngwa nga sang. Muku kia kwe vindika. Daba nga nga kika nga nga wa kama sisa nga. Ya nga uka wana. Kam gigi sam gita ngay. All the way jam him. Naga the way kwa kama ingwea. Di paning naba dawang kanda wola at igi giku wana wia yang skwa at nga the way. Hingi ku nga nga wana wia ng yan tine kwa ka the way ay nga ngke kong ke he ngka dawang a immune system. Masisa ka imso nga titi ang kakwa nga nga dawang ang nga mga kukika. Guha waga titi ka titi dawang nga nguha yang kulang kulam him. Tuang ki ka kwati ga ngwa go khong ka ta du khana bo ke khong ka kha ke ka ke na ka khukhuma ka sida singa akwa du kha sa chi ki ya ya nga kong tro da kwe nga thama kwe ta kwati singa chi chi ke he jin kula kula me ke ntena tu sa mku ge ka kwe u ka sung chi mchu a beskerm u kwa de we ngong ke amasisa nga nke da ba ku ngudu ma kuya guga gu ang duma dawa tin ahawa ng dawa ng ta ahawa dawa ng kasunt kay ngahim hika ang pagkula at ang dawa ng ke ngahiga kung higa lang ang mga ng kaya dawa ang ng ang at tatla kami ni agen hi sige ang kung a kulu ukwa ang ng kawisi sige wag ang kung kita ko ang patwa ngin aga ngwa sa ti aga tnga kama ngwi ko fi undi kama ti kwi ka cha ti musingi jwang ngin na kwasa kama ko u a a da ba ta ta ngong sing ti kwa e he ban ngal mang ge in ngal ngi a ta hi ta do na ka hi mang na ka go o mang ka masisa ka ngo ngi ti bin ngin sa la kwa first pre wa e tati tswa ke age ka kholinga ofa age ka tuma ka manga a go ofa manga a ngi a khima ka ng ki mala tine a first pre e dawa ma get mwa kula dawa o ki ba ng dawa tine ng ong wa khinga la ka gi ka wona taka ko ng go ng wa tibi ng no sire tati sima a ma sisa ka ng tine kwa first pre wa e sing tige he ang a ng kha ko dawa ki tswa khaya ng to ka ti tswala ka khinga la khika ng ngwa dawa ngungi ka dawa ka kigala kaga gya dawa dawa ngunga dawa kagu sekel ngong masisa ha ti kresim tina atwisa mkugi ka uka kula kula mhi ke wa di best manila mkugi ka kuchusin ni u ka vindi ka u riksya he wa masisa ha kwa tiga hongki ngi aka ngwya sa tita hongki ya chwa ng wa kakukumasi kimtini a sa wala si bunga mtoka kulu kikam kisa ki dumakam Saturday datum 6 June ya Duma sol pleki municipality wathi bunga mukugeka kweqonqa ke nqa duma duma tam nqa kokuma ngisizi qwidu waqwi dusiza qomke di yela da du duma akula tu san amgu mukugeka kwama mangilasin yegege qawa newton agani kunam tai hela Aria ila kimli nduma gogi ta akulam ta sanle abunga kim on nga pala pala ta gogi duma agi a wizila ila kam dandang a yachwa ngun mukugi ka oka agi a gogi agi a wizila tuti kwe hesi wa ngumtuna mangila sing hadiwa kwe go ntini kita ngayi tiki go ngumtuna ka ngakwe kaga atini kita kwa agi a koli kakwa kwa failaka chimusin la kika chuwizi la uwa. Ta sorko agi ta tsa gatoan gu. Kaza utuwa atas nga kru gatoan gu ke ihe. Agi awizi la yela tit perk. Yela tatwa ngang ki duma kam. Wa ka ng him tini asa wala si ng. Chimusin ng bunga ng tini ko agi ng anga umko program. Ta kita sa ki tini akalu tom ki mwala msa nga ng ki yatwa ngang.
1: Eka.
2: Yawa yate.
3: Solplaki Municipality Public Notice. This is an important reminder. Planned water supply interruption on Saturday 6 June from 6 in the morning to 6 in the evening. Kimberley residents are once more informed of a planned water supply interruption scheduled as follows. Again, Saturday 6 June 2026 from 6 in the morning to 6 in the evening. The interruption is necessary to facilitate the replacement of two valves at the 23 megaliter reservoir, three valves at the 45 megaliter reservoir, and a section of the pipe within the neutral reservoir complex. Residents, especially in Kimberley suburbia, high-lying areas, are advised to make the necessary arrangements and store sufficient water for domestic use during the interruption period. We apologize for the anticipated inconvenience and thank you for your cooperation as we repair and refurbish our bulk water supply infrastructure under the Budget Facility for Infrastructure, BFI. Kind regards, Thabo Motsebe, Communications Unit, Solplaki Municipality.

kimtsho walecigciya walengida olifike ke-SK FM dawulema ngiyanqambuka ngiyawa-SK FM xibita ngiyatancimeka ke ngqam yami Riverton Moyon please qhube nqoke intsigcikeke wona in sorry intsigcikeke wona fiartarhanqakachhawu tsigqoya anghe nacam du akaqanikhunan sincikethu kweqhumaqhum ayakhunan ngeqinikhunan utsigcike wageorge ke vescapun ayakhunan xamsing akanqawusisitenikya sing waqhum yantsigcikeya waclip aya refir gani kunan ci de teni gigira chuki wanan no khame ko tu gan ci gigya wa ci go yang he na cham ki du ka gani kunan he ka ti tala ko ben ngi gi gen wa khame ko tu gi chuki wanan yi agya kham sin ta ki yer se ci kho ya ci gi chuki wanan gi wa den sta e cham kang hi ci gi gen ngi ta ya khom ya n agyen ayi wofu yanki gi ka kham kham wo sa u lang e kani kuna firosh kan kang he ya ati gi gi un yones per ai wofu he gi ya un ya wa la yang ati gi gi wa gizi ya kani kuna please sa ki ngi ya gan ki ya kani kuna kang he ya chun ka kone gi gi chu guayan kan ngau shi kan sing agi ya kham sa wa ti sa ka he fred da ya dan ken ya ti gi gi ngu ti sa wa hofu hun sing agi en tro kham kham ru sing wa ti kan ke maklanga komisi ai onur suku gani kunan hautin od department ngi awa khasoneti ai gani kunan ke switali yan ti gi wa chalo tu makte ke ai ya gani kunan kan he sing agi ya kham sa wa ti kan gi gi ngu switali yan ai kunan die a atigdigia o kuya university yang higia wa vet watersaran aya gani kunan yi age un anga onur sugu ke gang ka hiti tro tisi yin de gen on suite le anga gani kunan de ge tsuke ko ka sing ge ge o hiki operasi yang hia ka ga wa die a agia ku yang kale man ngan ta ke onur sugu yi gia un a kham ngwa gang ki ti tro tisi yin de ge tsuke ko suite le anga gani kunan ka ga ti de ge ko dri presende kang hisingia khamsu wa chalut metrika ya switali gani kuna ga chigi ge chaw hi kwa 14% den tam ai fashin president Volodymyr Zelensky ya higia wa ukraine ai gani kuna agia tisa khaleman ngka hunsin agi khamsu u aka kawi higia wa resisa ai gani kunan Volodymyr Putin kang he i agia tu ngai kang gege ngoli chak ang ge chik de ka fasi ki tis aka yang gege ngoge tisan Zelensky ay kang kuin ka ngo si ge khanu yi ang hiak gege ngoge kwa gya Europa aya kunan kang he America khoi tam ne gege gu diwa kang kuin kang ka gani kuna ki te ne gya kham sang u tis aka n tis aka chong chik de gya wa ting ha ag gege ngong tu ga ngi ngoli chak ang ka gani kunan gani kang hi ting hagi gi thong ngalu phama khu yagya wa kremlin aya khunan kang hi singya kham kham go sung wa ti kang aga gani khunan ka thisi gi gi rang go kama putin kang hi khoi tamani gi gi mun yan om tang hm ai fasi de gam chola diwi chi gi gi wa ye neri kham ja dir gi sam tang hm ki iska fm

Ame xa sika 12 ye ama ko 3 minutes nge khwani ti borsi kom ka tsamen ti bamba ti radwing e ka o tsam zi kana khata ke ke krita tina a si bori ye ti yago ti monika nzunga polisa na ko ya ko a karatang e kwama tsam sika fier ta ga kuri ka ko kwedi tshoro a saki uka tsa dzire ti a va buam skral ta kiteng ga o ka am George Vescapo Provence kisiko woita tam. O ding akwe kwe a gakwe kwende ta kla prefiri ta kite mkhom a kiao sa kiara tinki akum a sa di ta a kom kwa na ziki huri kwara tim. Gakwe kwe khasie oe oroko barana ko kwara ko kwa ku zi asia ku wo tim. Uka kwa matam zika sesa e tana tim fier ta kakwiri akwe kwa menu e kwa matam zika am tsuru e siko woita. Nya nyam ka di kwe den sta ka e sika bara nyama ko tu sana tin ke ha veska bu profensi si jorji tuwa nwe doro pasike nyam kara o ti a kwenye pa o a mboronga sesa ato a mkwena ki feroz kan kham ani ki tsu kai ka khwen Johannesburg ki tina ki wa ka ti ko wa tsuwa ka go wa di tsao ka kwa na je nya ma go khu senta porisa na nge ti ngo em ki ndi a ya sia ko se sa ti tsam si ki ti ya go di khadi e wo sena ti khan wa ka i ti nge ti frida khan e si ki m zaro a he borunga tsu ni sa se sa ta ti na de the sung kara nya ma go khaita Madlanga komisi kwena ki kai kwe khasi e kharakho itin amburunga zi ama si koma ko swee se na go. Gauteng si departemente tsoko anya tema kuna angkati salot ma kake ta kiti. Kasen os patre he khasi he zaruk ae zi gwanam ka kong se na go. Anki zaro koti kwena khana kawne sa kawa eitiyo tse sika hisena de khana khoji ana khumuji ya kambe tam. Nkwe kwe isena kwe kwara tini die a partiye University di Vaters. Sorry, Vat Vaters randi kwena wa karatini sese he mwen kwe kanka. Spatra Johannesburg di ki kawu zwanga a tsa no kai ta siya ti kwena an kawuni sa salot ma kake ta kiti spatre ki o tati kim. Dia a parte ye an karati khana anisiki se sa ji mua ko kan sin kwane 3% de kawu zwanga ki stain wako kwena ki salot ma kake ta kiti spatre ki 14% de sa siya suri sena di ta. Ti Borisi Khere Oem. President Vladimir Zelensky, Ukraine Musima Waka ti tre na tre nwako kai kuzi Rusland si di President Vladimir Putin de ta khata ta khoro ko mu tun si kain ta ti kai kuzi khabana nyam sin tam. Zelensky khoji ak uya ko angkara ti mbapire kwara ti kaw kwa ti ki tun we khasi he muwako kain sin a sinago hanga ozi ki tam. Kremlin an ko na khana aniki an ka temba pire khana woti na mba pire khana muwa khuno khabana khu sen president tsa ka sino atsa doro ka he tekin senangota e de 12 ri borisi khere o tamme teki sia ko yen iri am tek borzia tekom sa nge xka fm ki

Ishaka wa musunga ngihemche ginamke muli wala komteke 12.16 maniteke konke radio xka fm komke wala ke kamim giga onkotro ji program ya gya komke barisan mudviet a program kakasi kanka mgin kwa a samchotla mula singi chwang agita wa anjikam kam gichu asung kwa ka di 5 de june agita komke akawa nguling gichu chu ujawa aga kama mgita sing teki nguling aga chu chu ujawa aga kama gikwa uha kanda 5 de june gigana kaw muku gika kwe kwa nga wabunga hangle ya bunga kichigi he chu hali aga chu ujawa gitwa kwe kama kwe usiu nga waki hongo ngani sing wasi se hegeske kwa gihe a kholi kwa muku gika kwe chu sing he u kwele tima kawisi si gita kwa nga kama ukwa da nga usi gita aga tike matu isa muku gika kwe u ka usue uwa kholi ke chu kali sing ging sing kawisi si kewa kajao kejele nga mkhason titik gani kuna katina gita kwasa muku gika kwe vindika u kena krisin kankwa akama muku akulisin muku gika kwe uu ke kwa kawa kwenke kwe kamtini gya sin kwa ke Tita Afrika atima dan ngau si tini gita ga wa tiki kutu ako kang ukwa natir bevarang cimcu ayunga ukwa kasa tiki ngana kwa gau sing ka uka hana uwa nguling kimuku jao kang ma nguling ukwa akum ku angkalang hungi kachua kang wa ka kalang kang wa kaliko mo kugi ka kula ma kama shwe u kaka ng tanga wa ke ga chigiga ku cha ka kwe ga cha ka ngwing ku kholi ngwing ka tiri kwa kholi shwe u ka kuma na kuma u kula ngawa ka ka ta imi kwa chichi ama tu kuma ka ke abuto di ama tu ku aga ke achu ka wa ka ka ta tofe la ka ta kwa jila taka mo kugi ka kwe chu u jila u kwa ayang nusinki ka ngwa ka ngwe chua heka asin u akasin heka kuma kula am kama kwa kwa ngang di kama akuma ang ngang ay ningita a biskirim u kaka ang takaga la togi ka kula ma u taka agita agya talaga la toga kwa kaka kaka ngang kwa ngam tini gikwa sin kwa ngalimang he ngulu kukwa kwa kama kwa temperatir nga gikukwa angawi ngawi u Ichi mba ikam ka tuta akwe kama kwe. Kanti nama chisinga chichika kang. Kangi kwa uhi ngole kwa kaw. Kala magala nga waka kaw kakuta. Ibi nga kwa chichiki hea atu kuma kake aina ka kama buto ke mjusin. Chika la katusta ngtua ajila. Taka hong kangosi au kama chisinga chichika kang akachu sing hii uam. Kasung chiwa sisi mam tena atu sa muku giga kwe u ka beskerem u habitisan ko em gihe gama agam tena gita sin ke chies kwa chua reduce reuse recycle recycle ngam gita kwa hung kanini ka ang papelo kama papelo di kama plastiki o kwa ngesan utu isa ngung ka ngi kwa atititika u ngavi ka betiki ni ge ka vi kwa ma ge khwe kama wa chochosin kam kwa titi ka unga vi u ka vi kwa ma ge tiki kwa sikwa chwa recycle vansi duwe da tini duwe da u a u jaya ka ta duwe da tre geta a uizila ka tisi nga titi ka hanki hong unga ka muku duwe ka ku uizila wa plastiki ti u kwa ma ge di glass tola da ge hong a kasin di wa plastiki di gu plastika di chinga plastika nga ngatini duma duma o atina atwisa mgu giga duwika
ngikawuzela even akwancinca tena kude tena wazitola de kwanqwa akuxona into arhaxhe tena gcinqu qwatsha uplastiki kathi gcinqu aqhuna qwatsha uplastiki kathi gcinqu aqhuna kakanqwashixakaxha ulishu ngixoli kitshunqa le ta plastiki mukugigatotoka kwewuzela unga-un tena thiwa kwiqhama kwisiwo even ngadulise emhatshinga rama qobuyoqwa qobuye mngiyatshinga ofu iwa thwizancusinqa tshujinji wa ndika ma waplastiki tasi ngamtini kwa awuzela koeka ngike che ngatini kudidiwidiwi katini u titinidiwiti ku ungqumjaka kaxha diwi kawuzela ka wa manila qawu ya e yasatshwa reduce reuse recycle tepulela u lisu ngula gqiqa watshunqa lathi gqiqwa gqiqathi kasixwa sako kathi gqiwizela twanga nqunku iqhona plastic akakwiphephile okawuthu kawuthu lisu wizela twanga makhaya qu kadilwi ngagqike qhuma sitola nqu thinto aquka angaqhona of kudrinki nqu thinto akudrinka nqunqu wasiqhona nqu tip kathu tipulela uwa dibika recycle ka kawusi nqumjaka dibika gika wizela ka wa kakauka nghe thota kwe nthama ke usiu wa manela nwi yemtshwa athwisa mukuge ka nqu jawa kwe himge gama tisa ga tisa ga nge a wa okwa gu aga ge ga tutu ga kwe chukulu wa tene ge thota kwe nthama ke usiu van gita sing gu aga chu mursala tene wa chige he tsotsi jila sing go manela emtshukuzila wa go bathi sike amanqwa a nayatso aguta ta atsago ofusayi atsago ke akungwa tsago ka mgoma adumu ka nqanga watso asimukuki ka ncwi ncigo ka ngo tsaka ke adoka ku nqanga watso di amanqwa a akama aligalu ka ncwi ku imangela ka qwinqi trunila ka kuyimangela ka tshaka ka tshaka ka gumur satini kala agu tafu kama kalu ni ka barti boma kalu agu ta akanga ba ali kalwa ng spar gu gu ke mang mang agige dom agi kum kwa atu dangin e gu kala ka dom atini si ga acha ayla asimukuku ka masi utshala ka gumangela ka nci nkhwa ka gumu tshumurisa ka e wa manela nqi mtini kya u ya aspar gu athi tshinga ba kira khai ka mgi kukwa awuzila u tshimba ya gi sinke aqwa anwida kha tshige hi tswa nqo anwida kha wala sinla tshimba agi kwa anwida kha tshi aga uha kama wa ada krakhadi atu ngin wizela mukuki kasiya walila henga akan yi amnga ka wizela ka siya na ka si twa a ami gu trahi fiu ash muku si twa ka mazata ngun ngunda ngunda kita ngun ngana kwa ina kha krakha ta singem gi kwa a wizela tsung na ka ke wizela tuna ka amka shuka fia moku giga spar kraha kakun. To uka nchu kwa ma mahala. Tam kwin dansin. Du dansa agi tiki wizila kanga luzu ki nga. Koko ma ng akan luzu yi moku giga am. Kaka atiti nga ba luzu yi la giga san. Kaka atiti nga ba kraha. Ka yakun. Kata maka spar kat e. Tsi nga tsi kama tsin kula kula mege mtena tsi samuku ke ka o kaspar o kasenge mge kwa awuzila he manela mso tsi tsi dikhoma mkwa awuzila nga waka ke awuzila ka he gitske angu a spar o kwa ka a khamu kwa ka ban ka atka bote ka watsi ke tini khokoma ncinci khokoma ka ncinci a tini pelinga a gengwizila taka ka o mwa he ka khokoma ka ng a tswa nwe de ga ka mukuge ka diwe ka wuzila ka tswa nwe ka a ta sing ne uti singa titiga hanka ka kolo me ka mgya o
ya sung mani lam su chi chi di kwa mam chu a kwa mang wa ka wi se ka gi de thu ta a hwa chi jela sung a chi chi kwe he kala hwa gi chwa a tu sa kwa ge ka kuma ka ma gong ka ma wa a fruli ka of di ka ma wa e ka ka ka a ka ki na tir ka la ki kang wati singa chi chi ke mani la kula mem tini pani ngawa mging sing hai u Hmm, chu hawa mkhabiti ke skuan failakha ko emge agama ka jelanga wa mtwa ke tswa ngi ka tin jelanga mkha son titi gani khona wa ka kuma sika mko khona sa awula sing chi busi mge ta a chu anga mko program ke dang ge ta sa fita dura chi gira sa ko program akru tom ke wala kimsinga ke ya tswa ngi

Kung ay kumkuwi.

DJ Bullet amuso ngegege ngamuke woli ngula qom tike 12:42 minute ke konke radio XK FM gita qom ke mula tini chwa gumi anqa over the sun mood viet a program ka qisi ka tini ge ke ngwa ke ngoka wa mke chimusing ke tswang maqama tike mo ege go ke le gomqoqoma ke tsa mo kuki ka sa ung ke ge o qhama go hem ge qhama aga chu ngudzo wa tihe ka giya kwa so qhama go inqaba mke mtswa ke mke a yo ya a tshi tshi tshi mkhason te tigani khona nge da sing ke ga tsamna wa he wa ngulinqu kholishin aga chu o jawa ka qama sal chungewe ngile ngulinqu South Africa u sisi ukugika xaxala nceka singtshima mathwisa mukugika ukanqutsha wakho ehimgigama katima mtini tsho agqiminqanqa wa ka inspirer dear natir ke masungqotsi ke mnguleki khwi ugqoma atitshinqa wakhe mchogqo kaqaka xa ngatima tini geta xhatike ka watshike he anqa wa mgemana ngau mtima mgira tota kwa nwida kha khama khwe nqa mnguleni kwe mgihe gama kamingama gita uha ngusum hemgya u mngita wa mbunga alikwe mgiga madi ama wachi kwanye he angbatu mkugika kwe kwama mujawa kwe he agiga kola kamtini kumatiki nga awa kweke mana ki mchima mtina tuisa mkugika wachimu singi chwangu imi nkabe adar ting magala aga mkugika nguma ka ujawa lisu kikatea tini wa tijila sang ka afitika nga wa atung nga ka wa chung hale kawisi siga gya ukama tike matu sa mkuge ka kuchu uu ka ngujala uku em kola ngujala uku em kola ngujala uka wa ka nghe mkukangu maka angka gigi ukama kwa bunga mtini kito chwa gung anga wa mkupuru kram gigi nga mkuka kulu ke duka ng hiduma akula yela chukho ta solplay ki municipality ko kuma gita amgu mukugika kwe kwama pipi sangu ki kuma gita u tanga sa kalatubunga wase uhum ngang pala pala kacha gagu ki duma hi agi hi a wizila guma kam waka ng he mtini kuma gisa wala si ng chumusi ng tini kwe chu agun anga program ki gan mwa gita sa fita te dura ti gira sa kwe program tini a kalutom ki walang kimsa nga ngki ya chuan

0: Una retensiva o he ta khono nya ga FM tsa se ka temone te kitwe ka mako ta ofia reteng ga monete jing ke kara gwa ha ne teng ke khonkwe sa sure tsana wo gwa ta ti doete ena ng ke studio swa ga dara na go ta o tie ya o ro gwa ta ne ti wane soka timi ya go ti o nyo kara tsone sa ke ntla o ntse tsamse ena ke nqomo go ta o ya ha tswa to we ti tsang tsone sa ke ntla o to yo sikati amate dok e mbamba e tsetsete nkhwena ta go yo te o tsai kwe ka isinza ku Dok e mbamba ba ngcem go mqeqede nkhwena a ta go tsa tsambamba ne tsa a ka sen tsa ndo we hiya go ene tsa o tswene ta go no tsa o grade ta a ka sena go yo te tsai kwe ka isinza ke yang ya mcuma a ke ya tsa yam
1: ti tswene re golven monango
0: ta go no tsa ba grade
1: ti grade 7
0: a ndo we tsa shure en yamaqo
1: kwere ya shure ke di tsi yaqo
0: hano
2: ti kwere dial ne mai ti
0: na ha ma grade ke
2: Di grat
0: 9. Tsano.
3: Di grat 7 kwere di ga del ne ma khwae.
0: No, tsao tsone.
3: Di tsone graven fane moyo.
0: No tsano.
2: Di slaber musalanga di kwere di kwere di del ne ma khwae.
0: No tsao a sho yo komo bencincinci kwere tsa ma khwa di tsiye di tsamjika ndo ke nje tsa wode di komo di ba anja tosi yo kwetao. Tse u xaya o gasi yo kwetao tsiye di ta nda khudzi kunwe di a xaishoka.
2: A kae se ka khuze kuma ti di kyanye kama ti di thoro na ti tsamsika no ina kha ti te thoro na ti zika no te yerste ti no a di kyanye ha ti kiti
0: no to yerste ti tsamsika nga tsu tsu khwe ti o to to wina ti re nta ha to yerste ti tsu khwe nga ti to kwade ncitsi ka ha Graven
3: Ti kopie te.
0: Cha grupo itaba yerste tive.
3: Ah, ti grupo yerste te kopie ho ti.
0: Kopie to ho ti. Ta khono ncitsuna borita to kha cha kombre ti Pretoria ka to kunwe ti ta. Cha mtsanga ni tla ikwa ti tia kwe de komati ve cha ata.
3: Mm, ti anga di koma kwa na kwa.
0: Ta khono hano Mariana ta ha weto o grupo e kwere kwa kunwe ti.
2: Te sia ko derde tin akwe ti ka o kantung ka ti ti komati tsana Pretoria ka kunwe ta.
0: Ta no a derde sikito wina ti kwa hambe.
2: Te kopie oti.
0: Ei, kan tsa wone sa tsheka to so mse wo ya ti ve. Ra khono nqe e khama te kurie. Nga to na ta hinya go ta chamwa te tsana ri 12. Tsana ta mwa te khama te kurise ke ntato a ba sia go nte o go tsi to hinya go. Makito nqe bana ti ntato tsheka ka a go tsia.
1: Ti mwa le ka te nqe bana ti nga je te tsheka kana ga bana te go tshuwa go ear stego ku te ta maqara a tswan ku ngoti kwa.
0: Nga cha o wese nange a iso ka dieta qeqede na anata cha swere magwe ena tama ena komna kwe tao hu a hinya kwe tao ena dieta swire siki ena nta swire so classen tsuye ve ka banu kwere kwa ke ena tsi ena tsugo tsitswa hinya kwe tao dieta ndo boretsa khagwe
1: dikwere si tseka ani ga e khago ti anga je tewa dieta kwere swire ke ti dial ni mna e kwana sika
0: no maria hao ani soka swe yo komi be ma tsamsika ha kwere kwa nyame
2: Tia di kwere he tondag Tira tondag sika yama
0: Tako hati ya kutau tuye
2: Ah Tina adi tita ikam zika Tinta ina boro he kuwa matai
0: Oh tahono hati ya ma khwati ya Tui anisinsa kana khwati
2: Ah tite thoro anisinsa kana khwati Tina thoro na mahti
0: Oh hati ya thoro kusire kumati
2: Kumati
0: Sanu grei Oh Graven Swei ve ngwe kwere go se o go e matsamse ka tsa hetsa ya mako hiko tao ya mako ate kwere ku ntshwate
3: di tse ya mate ya
0: tsa hetsa ya mate ma ke tsaka e mongwe kwere go a
3: di mongwe ti o sen go la like
0: go o la like ke
3: ah
0: okay ninwe wa ga ama nge ga ba slabert mo sabanga la la ta tsite ba a tsupene ga me ate hiti o sa go ti tsa we tsa ke ngwe mongwe hino Makita mwa he nge go eta o tsa ana e kwere go ateta re tswa ga tsa ya mogwa e kwere go ate khomka ra kong tswa ke makita tlase ne
2: Ti mwa o na thorote se ka di kare tengo o di nti thorote ta
0: Oh ta go no tsa a go ga go etsa o tlong se ke kwere go rupo te ga ta
2: Ti a ti ta ga
0: E ka mo be a tsa ti tse o ne sa Come Sakara, quite do it, the Christa like a year Akitino, Sakuren, the Kamsiki, at a quantity, Tango Hotse, Anata, a creator, a ham. In the Pertoria, Kum, a chow, with chow, Kum, a chow, chow, swear you come away. Mayosa chow, Avasia hot, and Mayosa chow, King Chow, the Kum hair.
3: Town is a tea where the King Chow, Tikums, and what out is a moose at the moon, I have a town is a King Chow.
0: No to besa ka kwa gore fraika.
3: Besa ka te kwa.
0: Oh, ni tsase ya kweta ufe na kwata.
3: Ah, di tsau ni se tako avras ya kwata.
0: Na ono tsano slabert aka tsase ya khono ntetsa go ya kweta go tsi a hiya gwe. Tsi ya kweta, ma yo sa tsase ya kweta avas ya kwata. Dimo wa tbetsa tsane tsau ni sa avas ya kwata ta.
2: Tsau ni sa avas ya aka tsi performa go kya enkara ka yeng tsi tswa. Nta khomi kwa tsi thoro go.
0: A ono tsa we se na kekete na tsuna a tsa swere ma yo komi bende u kona ka ena tabanya ma go ita to o ke are dawo e twa ta to hinya te go tse ena hin ta swire se ke nta swire so ku tsu ya be ta ma tsu go tse ena ya ma go ita go ka ta ena ya ma go tsu go tse a go ka ena a tsa tsetsere go nqave by the way nta ga nngwa go nguti kwere ke tsane tsa tsi bora ma tsa tsi tsa go ma hi ata tsa nqave ena ti o kombe ena ti do ti koma go ta tsa
2: Tio kwa tse tin tia kwa mara tio kwa kya ve kha kwere anza tsiya gwe.
0: Oh, ne ti do wa te e kwa tsita dinge u kwa we kwe ti twen go tsa o ka sine nge a tsaradwe tsekete. Am kopi mo tsa ntse o ne sa twen koma a sures ke tswana se go ita wo di a kwana jika tsuna nge a tsekete no kwe ti Jauka akuma acha ano aji tsamete go hane ti kha go ncinke o khona khonkwe sa sure khona ya go itao ke ntsamete ke kharati o nyo kara tsone sa ke ntau ti ntubisa o yo se ka ti suya de tsamso kwana jika te ka go gere ka da di kwana school of te ga gwa ta kwa kwa ji ta school of inde kha mtsai kusa aji te o rado so ka ke ntsamete water teaching

Ana te o kamera ji te jaroma ka kwana he te a ana tua mu ana oe oroko tuia jawago ve tamanu hi tio te mo te utuana a kana kamera ji a te jaroma te tamsiki ndeu ji te a tatin zireta te a kwe ho he tata ko akwana siki ngam ji tamanu ho ji ji te uji kwa ko akwana siki te utuana kamera ji te utuana te jaroma te tamsiki hi tio te kumu di kana oka ndeu ji di khana ngam nunde uta isa di khana ka treta tsununge ha kumuse a ke tlai ke tinita ko tswa go tlai ke tinu am tswa ma tsunu a tswa ta go nu ha kumuse ga khono nde uta nya ko anga go ka tswa mkate go a kwana se ke tlai go tsantse o ne sa kiri tswana a tsa tswa no tsa ko nde u di a tsa mtswa ma ngam reta tsunu ha tswa go teta tsa msiki ha ana ta ga tswa kwana se ke a wokre ka khodi isere gudi mu am tswa mak a tswa nu am wokre ka ho hetu no bora e nu ndeu ta a go ndeu di amakate ha mu kamera ke te ta ndeu ngwenda he amakate ndeu ta iko o khodi amakate nu ndeu wokre ka khodi a ke te sa ta kwa nas ke te o tswa na te khodi za ro mate tsam siki ana kamera ke te ta tin khodi di khana ka te kom ta tin kunu ha mu tsan ngam to close im ta manu tin akwa nas ki amakate khodi tako amka te kwa i kara am a go di a te nyama ta go nte mo ga te o tswana ka mere te o tswana te tsa roma te tsam se ke te a tswa go na te na o kriya te tsam se ke ke a ye o a kwa kwa na se ke te o tswana ka mere je te tsa roma te tsam se ke tsunu o kri ka go an tlai ke te no te o tswana a te anama tsunu bara te tse veno o se na ya go ta tsam se ke ka mere ke o kriya te tsam wokri wa go dango e kun spa se tlata manu te kwa nu te anga go go he a ya kwa ta we sen ma nu kham kamera ke wokri tswa te nu a nwa wokri a go ta hiti o te o tswana kamera ji a go tle o go o se karate hiti ni to te tsi se ke se ka ti te o tswana kamera ji a te o tswana kamera ke te ta ti te o tswana go ji ni to te o go ji a te tle o ti te tswana kamera ke kwana te utswana kamera ke te go jete ke wa tenu dango he te utswana o kuya te go go di o hi o kwe hambere go go a kwana se ke te utswana kamera jiki a te tenu ana sure go jete ana ko o hete ta go nu ana kya e jete nu ana o kuya te go o krita manu o kre o dango ita maganu ana kamera ji o te utswana kamera jiki ke te go jete guru a tenu te a tswa go he go ya te go o kriya go a go ya te go o kriya te tsam siki a go di ke a nkara tsa tlo wa ta kwa te go we a go di kan tswa go ra ka te tsam siki go ya go nunge a tsan tse o kara wo bua go hinu a go ya te tsam siki te o tswana a go di tsai wa go no te a nge a go mo go tswa a tsai wa te no thunka te be no kung ka go a kwa na siki te o tswana ka mere ji ni to te go tlo o se ka ti tamanu hiti o te o tswana kamera ji te khana dia kha ta khunu khana kamera ki te te khoji khana khoji khaji khana kamera o te o tswana khana o se na ndeta.

0: Minister and President Mberewa ete ma tehe kumbuzo nzaveni nga disini kabineti he do te mwusi South Africa esere 5 million America dollar ka Democratic Republic Congo kwe kao sakia tehe ngonzi Ebola juanga sinyama tink antra tehe kungu kara kukwena kungwako anango kao sinkatam. Nzaveni buri gara kwen se kai kwi Pretoria kite kuchao di karata funsa kakaisi ka kabineti nkai kwa tinku jiamu. Ai nga ta ise ngu jiki choko ate ma ka organisasi he ngo a jwanga e ngo tse umboro nga ta kuye kwa horo hati ta maha nungu tse shika kwa na tibe ngo tse usha koro ka di ama. Tave ni nga ta sin Ebola tse unisa South Africa e ki tese na kube tam. Falka kao na Mpumalanga ki tam Ethiopia ka kwa unkwe ahoko kia mwa ta ngo a cha toka e tisinu o moteto make a yen koma nega milyun rand ye seri size de acha ke we data nkwe cha mu de kwa nongo acha qaise na da o moteto make a 500,000 rand de acha ke wo se na takem falke na de ku ya makwe mukunda ke ma hoseni nkosi nqa de sino ncica mko cha nqa tahon pollution a ngo xe u onja o vetter field ta qite ka ti ka u wata tino a ke tu make de shi shuri na tama mburga ko cha doite kwa no polisan a sire ka kwa sen sa yeta chango ha kwa huitam go si nga de seno ngi cha manda ha e si ka nail spray di ka ka kwe e ki si te gwe no a cha a e u ka e gumburnga a ma ke o mba pira de di tungu ka a na ko muteto tlo kwe a cha sire ka kwa sa yeta tam sei si di kwe a tu si Middelburg ki Mpumalanga ki o hwa da ka ina ka e ka kwa hutu di a R542 dao si nga kai van Dijkstraf no Blankpan da te e da kim. Mkunda si u departement de mbunga kwendi ngwara ta jawa kung ka kwe nga de chun fo na tsan kwe unisha kumwa ta na spatra jiu ka uita cho witem. O tan kwen ki ti ta maha kuru kwe cha ta hono fo a hutu sa ki ngwa ta kwe adam. Kwa nao hasesa ete moisa na ta ambronga ete sena tatam. Buri si u kheruem. South Africa si u bora manda trek ame a karahwata sinu bafana bafana si u kwiri o awasi wokri he ngo tuweri sen sesen tuenda ka FIFA kopi e akwa awasi eteki u tesena gotam. Bora e Jamaica ise kwe he mo kwe na kana kumu gobe no Hidalgo kapare mpachucha kite gwe ngo South Africa Spani aki ngo si te hwati ya agiti ya te kunga wokri go kim. Nien tak kilometer size ya Mexico State ki kwara anja we di no ni bora si u nyam me elfiri ui ka sit Afrika tsam ga te gwem. Rege boy sit aki te Spani he yenen 7 taka ka burui ki di u jiki bora Spani ji unge ku leisi ki no nge ti veke ki wakri kwa e di kwa Nicaragua kwa ak an nge kwa akwa susen na akwa honetin yenen der taka ka nge ku burui ki di bafana sesta haka ngwe kwiki mungi uspani jiki hatuya bafana bafana Mexico ise nyam ka wokrisi ni kopisi uhe yalf unika Mexico static ayu kwa gwem fir iri bori si uheri oka ya ahe khabana khatu bori ete keke se ngwe kama 5 iri kama kuyum
1: fir ngam de kondri mandenga SKFM ng mwe tanga kwa ming adeflit sinonge Minister a presidency wa Kombujon Chaveni ke kanke South Africa male bongu tsu ke kwasha 5 million randi America dollar ka ngi tswa hana ke democracy Republic of Congo ngole sengule tsimo tsa qeka ngwa Ebola ka ngihwe nqa kwa Chaveni ke kanga ngumke tsokana kona ke Pretoria kona ke tsi usikandwe ke una i jangwa se tsa ke bungsta ke kangu tsika ngkang ngole ngi sibital tlegi organisation ke qeka ngwa Ebola ka ke kanika sibitali ke international ka tsu ke ngseng tsa kang ta tsi Ebola tini kula set Afrika kwa Polisi yang fal kagim pumalangan Ngheci kwa cha sangi tofia Makandia kang siwana ngweke Gwa tsuma Yang malit di lumitong Iyan kuma niha milyun rade kwa Ngheci kwa cha sang Ski wana ngwa gwa Yang hei Kanu sang kula Yang malit ngang sanga 500 Di dais nerandi Gani Kang sini gwa nangwe Da polisi yang fal kewi Ngode cikawa Nga provinsi o mohon shenin koshi kinga ti kota sa ng polisi ag tu gi wana vet refir kani kuna ta kwa ng he singing he kani ka unta sa amar gi polisi ag tu gi desin kiti kwa kiti mu agwe kwa unta ng koshi unta ng gemanda ka kenel spray ti wufu gan ng ti kwa ng tu agar sa kang ngogin kuna kin gwa kuch ag kani ka ng Kwa kisezi itkane ka Middleburg ke Mpumalanga kuna ke Kowe Tostamba kwe patang R552 kitkane ka ngwa Dijkstraf ke Blinkpang kitkane ka Purfin Departemena ngabungo ku Singa Yunga kitkane ka ngge ifiri ya Ernest Takasa kwe da glasi bita lang gya kwa yin ke Kowes ngita Klamsen uge yang ke ngay kleli kalu ke to chasa ngheke Stamba kwe ke titkwa firi yin ngane kwa ngwa kwa kwa turu ngay mtima gya wade to inge Stamba kwe stena Klamsen kuna ngwi fasi South Africa ka bola fa ke na ka ntse tsugira senda nge bafana ntse tsugira o kwe e ke tuwe sin se sentwe na fever ngule ngi kopa ka nguma ibe tswa ngo spa ni ngi ka ne ka nga Jamaica ke kwa nge ye kambo ke kanwa he dil khos ka kambo mbo chuka na ni kwa nge South Africa ke tsugira sen kang hola nya ngama yel firi ka ne ka nge South Africa kang hisa ngi te ke kambo kanwa Mexico ke nin takilu mitra gan ka ng daw se ka ng raga boysi ng gawa yen nin siwin tak nguling ki bola ko tuwe kwa ng devi gan ka chuan ng sing si sing kang he ni khara khu ki yu si ng he akwa honar tin yen nin diarta yin bafana ng ngawa bafana kluwa sis tak nguling ki sing jak kong sing bafana bafana ng he ujal ka ng ngawa Mexico ki kupuk tata ng nguling ngawa ki yalf ke juni ki Mexico statik gan ka Kung minga firi farm kula tuma faifi sam kung SKFM.

kangwa ibola kanghe gea kwa ngdan chanvene nga ngumki kogani kuna ge Pretoria ka ngka ushishi ka nga gitu ge ta sange gwe ge vunch taka jangwa shi kaya kwe kawari ka tika chinga ama kwe dan ngole ngke organisasi angwa shibi tali kikle ngkusin kaku hana ngum ka ushi ngke iya sen da kwa sa kama kwe kwa ngta kawa tika ngka wa kore ngto tkang da kwekang to gea ngole ngka ngwa set Afrika kwa Polisi yang falkan yang terkait kaca sangwa itofia sekiranya ditemukan dia sekiranya ngawai ke gua ngahe ke kubang itu ngahe malis ngukong yin koma ni hamalun rani kwa kau seka ngahe titoi ngahe ke ngwa gua kwa ngki strati malibongo kang seteni kewunan ngawai ya 500 days nerandi da polisa kabutin cikong provinsi wa moho senim kosi kiti kocha sa ang polisa yung hui tagli chu ang kwadrong kuki kanika ang vetrefir kuna ka ang hees kin ngay gintula ng kawusi ka ang polisa amataki ikitu ng oya ang kosi ng taki manda kay gitu ay ganyal spriti ka ufutan ng kang sa kanggo ngaya kay gintula ng hewa kula kanu inga gawang ang gawakuch agatin ng mga kawusi ka ang gabi ngay kwa ng kitwa ke isizi ke Middelburg ke Mpumalanga kona kitwa stamba kweka nga li kalushin ke pata nga ar 552 ke van Dijksdorp sa blink pangani kuna provincia departamenta nga bunga kushin ka yunga gani gani kitwa fira erenstaka sa kwek on khalaka kone sa ti tum gasi vitali ke kuna kwa ka usheka ngi ngi kto ke kia gani kangi angi ngi kri kri kwa cho sisi kto ke si stamba kwek gani ka ngi kitwa fira tani kto ngo das kotru ngi kama kia to juin di kama ini kwa rasa na kamsun kuna ngi fasi set Afrika ke ya bola far ina kang kau nga bafana bafana ng taki bola ngi kadang de chuang ngyo jala ti ege wol kapu ka kang ho chi gitu sin se sin tinda nga chuang du ma kang itang da kuli ngi ngi ke spani ka ngwa jamaica he de chuang sin yang ngwa idol ko ke akam wa nga pu chaka ki tani ka ng ki set africa kuna ka wa nin tak kilu kang ngwa mexico state ti ka ng ka bola ng du ma ki yal fir ki du ki set africa ti ti hang ada sa tv raga boishi ngidawa inen 70 ha muling ke katanung ke bolaklu ke kwa he ngwani kharahu inga honor tin inen der tak ste ke muling ke konda bafana ka sista ke muling bafana bafana ke jala ka te ke mexico ke sko du chat mich e ke yalfo ke juni ke mexico ka static tak ke kopa ng hewan muling ng kwa kung mi ng wa faifi ke fakim kona kama sizim dito sa kung ng SKFM.

Polishana acha ustora esisese ataika vetre firiki go tsuma ke jishitse wa shuri na tam ni mboroga ko cha doite polishan a shereka kwa senu yongo ha cha huta kyarata nungo si nga ade sino acha manda ha e si ka nel spirit si ka ka kwek e ki si te yo e u ka ego o mo teto di make a acha wo ti ufte ko tunga ade ta ko acha polisha a shereka kurina kwa sa kyarata tam Sei si kwena tu si Middelburg ke Mpumalanga ke o gata e na ke e hotu a ka kwa taka R542 dawe nga ka e si van Dijkstraat no Blank Pantam mukunda si department de mbunga kwe ndingwara ta ani ana hotu go mo tona nga di sin tun fo na tsan tsun sha kunwa ta amboronga e ke na spatara ka kya ka ta cho witem tsama ga hotu kuru kwe cha na tsam nwa ta kwe a hotu ke o ta Nungwana kwa sisa ite muisa ande ukwa na iki amborunga ite tatam. Bori si u kheriwem. South Africa si u bora manda trek amhe a karata sinu bafana bafana si ukwiri o chuchuka sen wokiri he ni awa si te tam si katuweri sen sesen tuenda ka FIFA kopi unji kareko wokiri ego si u aninja u tese na gotam. Ni bora e Jamaica se alka wokiri tati he mo kwenna kya gobe hidalgo kapare mpa kuchaki go no as dropa ki South Africa span ne sit e tia ufana tem nienta kilometer sai se tamka ane Mexico state ara dropa ngwi no ngi bora he yalf iri ui si ka South Africa tamka tesena gwem rege boy si twa yenen 70 ka ngle ku si bora span ji umo ku ka ki ti no atwa mo de kwa no ngie kwa tink e ngie di veke bafana si e kwa ti span ina karagua atwa holetin yenen 30 ka ngle ku oiki ngo te twim bafana khasiwe sesta ha buruiki tingle kwiki no akwa mexico ise nyam ka bora en yalv uniki mexico statiki wokri agwem seisi ribori kwedam kushi oheri oha ahe khabana ha tu bori he ete keke ku xka fmk u khamana tsam mete kisi ko akhiri et amahuyom

0: musique.
1: Légende.
2: On my own wa fitem de king kwa kisa wala sinki chong ngi de ge sin kwa kim de kang kam ba kon ke o meni de ki a ha yim de tang ge kwa ngi ngom ta program ki gang se ni ke koma se tem te ge hun ki ta program ta o ki ko sigama kwa wala sin oi a ge ta gastram te ki meni de ki a ha tem te ge hun ki se wir gun ngi ngam te ki te tu ta ngam ta program atu gi kom te gi akavya tem te gi ta hana panu kaka ki chango na mahongo ki chimbo I gudi wi tem aleni nyalas ema gi at ngam waka kisi ki kwati ki koi mgi wa kavi ngawa program ki chango na mum te gi asang ki ngam te tang ngam gi ta si gama kaya wala kang cha fidika siwa ati oke niyake tukatina wala kang cha yam te gi hiya si gama kaya takum te tu sa ki wanaka kisi u kavi kang gi yawa kalukiling ngam te tina gita ngayo kwa ta sa kuna gati ma gita kalik makuya ima gi akama chung kaling wana kwa kati kang ati gongi te tina gita ngayo kwa di ma gi akama sasa gani kuna kwa kang kawa kusung ka samata te tina gita ngayo kwa The gida sagan gatimam to get a chukum lam chapur haram, keep gang say niki, coma city tank, let go under ten siva, mk, near him to gear sigamakai, the gum chuck can contact him and gum to fitaki co, a tiki gum to tito, a fidikan hoa, mchapur haram young gate, don't go to let him to see very gun kuna, he gay ya waka kisi, kang gang or kunga do gunny, kama or vilong sam, kama do gay has so nighty him, a do gay fell ahead. Tetin kita kontak kalia, cak program ki bangsi ki komasi dan cak kontak ngawa sakira kefida wa dai.

Undertensiva, kunnig, bungam jagita, hodat in anga, ja programm ki kota gita sa kulitikunum jagita chuklam ja programm ki bungsini ki komasi, nam jagiti sa gimchang hota bunga. Jagitang hota bunga ya wa kasunay tita gita sa ukuhi, kasunay tiki he a. Mcha kanguk mcha program ki chong uni chike ge mcha ki oya kung awa mcha program ki chong ki kang ge awa khasunai ti mcha ge asang ki gum ki ka chong ati si kang hutwa ki ka kling kama kuya masisa da ngaja masisa ka agi hiya kling akong hun ale waka ge apalang awa atu ngamheke atang hika ka ngungung ki kang wa tun me kya changa ka ya wa go gani kuna wo ko ka tin gi ya wa dam te gi ya sang ki panin ngaw chi ki gi ka nda wo la wi si ku o jawa ko e a gi ya chung ta sang chi sang a gi ta o jawa no ka tin et ki gi un kama ko se wo ban chin nga do ga ko to da ka wo zala kama ko ya ta ka jawa a do khale chi na ma gi he wa ka tro apalim nga ba akka agdo wani ay ge te khali ta ti ti mai na ki ki chang ang nam chi ma ki gya agdo wani ki ma nga akko sang takan wa chi ma lili ma ta agya agdo ta khali nga ba chi o agu nga ba wa kwe ka tini gi hi a wa nam cha gya sang ki mcha ge ya hun ki ka ya wa kha so nei ti wa chi ge kum kum ka so lung sa da wa ki kan na chi ge wa kha so nei ti ang nei chi ge lung ya lung sa kwa nun ki ka o ja wa wa ni ka gi ta wa ya kho ya chi ge chi ko sang nga kha sang to nga nu ng chu wa mcha pur kharam ki chong kum chi tan ge kwa ya ka ngo ta ya wala se a ti ge kum chi ge he a khawin ngawa mcha program ki kang si ni ki i koma si da mazi kum chati sa ki wana kang gi ya wa kalu kele bwot ka pum chati ni gita ngung ngaya kwa ta gita sa gana ga te mai gita a khali u gana kwa ma gya kama chung le ga chati kang ka wa chi gong gi mcha chati sa ki wana i chati na gita ngung ngaya kwa ta sa gana ga te mai gita a u kham ta wala sa ki chong mcha kwa da ngawa ta fita ki kwa

Gitaqi ngamthethisa umo tasakulethi qini ngamthethisa umo gita a oqhamda ulqonder tin siva ngqinqe niyagade ngamthaqa ngamthefita gicho.

Kia mi'kale ni nialas, kia mi'ngu kwa'n, ki tutu sila.

Kings of Content taqide nqhamkhwena they cima de ncimtsan mana kude ankade si divakai tate atacima kotao hana u chaniki yaha ya khirikhiri ngwe no tsamme ncceska cucuya khatemono isamaton yege irese amakhwa no mbamba todio wakaha atsamkhatwa khwatate ta radio xka fm setam darana qayaten qece kodwe tsamme se yangibina khwa atakhwana ngoto no ti tate xai kwate no temi xai kuma oyi oro tsanqe usa checka ke mcwiga ma ate kwa kha frida kha ema ncima te akate ema di 5 kan a uni tate qete mcwem di am kuriete ke 2026 kha programme te wenyama te ankate si des na vieke tami te programme strengke jate nyama hokata khwana kunsa no na vieke ki go hinsina tlogo je ka ja te monde go jina vieke je ki ka ja hinsina tlore kareta makwana ka te o na vieke ka ko tsaje ka ngo ka ja te tuango ta daragwe ta gate o programme tswaje nga o ka ga tuango ta ka ja ku ntlo kwa ga ha kuya kha sia kota o khiri te ki te sia kota o khiri nga o ka 12 free kino beram te khuri na kwa ham so ya bamba te tsam nga jeta to an ka tera di Marcus Jetembu

0: que madre.
1: Paulus Mapondo mchanma te keke te Paulus Mapondo te tsema ko anka te si ngakhali tsema te jeke tuwanga yawe mkwalalalite yawe asa mchanma de hwako te Paulus Mapondo te kota te tsema ko kaija te daratwarahim nakwana ka hamchanma cha keke te non tacha and tosa namuna came a clamagota take the quananka chanti. They could see in casun ink a clete ha he. Tahunu te u program si Yamako ejacun sahin clamsica tamahate anaqua navica tame te program. The navica ki te coma de quaha. Teki teu anisijak tam and yaque tegu usica and quananka. The daughter Navika Yen Fanny Navik Ataki Hinho Hambe no te take at that in Hoji, Nakwaneka Nungya Kusaki te si take at that in no te siako teka, Adanguen yes ate wogweno. Tahono Navika, the daughter Ungoro Sonda, Yamate Hate u Bora Hisen Sanyate Nungaiwa, the voice of the sun, voice of the sun, Tamitan Anquen Nomatehe. Bora he hinsen ante ngon navie ke kinya magwe sonda sika ay tamaha navie ke hinsen ha nga kwa nanka ate simo ko te kara ko te klae ngese ate klae sa kya ate no nti do wate ngon yaanu seis di berna hota te u World Cup ya FIFA kwe nyamsa South Africa te nga kwa nanka kye freda ha sika tema ti do wate to kunsa ha ono tu dome tada tada koma te ngon sika te kwa rena ta ahwe ngonki na tle iya ta tswa o tle iya te ta hinkwa na kara khoro kwa te ko tsai kwa te ko tete wo kuri na ta kwana ka nna freda ga te we te khore na ta na te ka South Africa te te ka de ta tsara ka kwe tsang tse o sa tswara ding South Africa ngo te te ka tsana ko South Africa ke ding kwe te ke he freda ga eno te ka ta ding South Africa si u kwa I u avaje se tsa ka ntwe nna bafana bafana si u tre he ta maga ke he soccer tray he chaka acha wokwe ofu acha ki bafana bafana of South Africa ra I uwe te ana ho ya khurun khiele en u a te u South Africa kwe a ke tsam chaki nwenu chaka na kota ka I jak te ta tin ke freida ha tsesika aji garaka ku jite tin an tsousa ha he akona ka mo titin te khoma kota ko ka ja South Africa te kwa South Africa ga siu game ho nyama te ti do te Mexico I seta datom yalfu anseska ku nya ga iri no te ana ho ente o qaung qama qono gona tinku te a u ihe qaung qama ma te qetere kota ko mangoga na ta I kara kloye ko kloko ngota nne FIFA World Cup ho nyama te datom yalfu ti do te nne te vura te vieke si waha nyama gwe nne te vura te vieke hem angis ate kloko go che karan ate vura te vieke si u donor da he datom yalfo gwe no a donor da ha si ki nyama gwe a bora he na ko kai jate ko te ku gwe ta khasi ko si khre go datom 19 si ka datom 19 freida ha si ki si ko si khre go ha bora iku iku ate ha do te vieke na hafu size ya ko ko kloki angwe akwana ka hitu te South Africa ya tengoro na kukaeja kum. Ya tahono te ante kwa ha ngwe ma nge ukwe na ngwe. Nge ukwe na ngwe ma yini. Tsa mkwa te te ma te sawe te te ma te kham ngwe ma. Na kham ngwe ma kama te nge ukwe na te ma te ngakwa na siki. Ti doa te kam kuri nge ukwe na ngeje te te ko ta wokuri na ko te kaya kwa ko te ubori jara kwa te ko te nye inkoji am te tamate ngaka. Anse jikina tat I karangie una ngeska ono chia kwa hina te ko te kuye ko kaija te kuwa hire karata akwana ka aho jitkwande ngeska tia watu nge program si te usiki te tuwa nko ta kekwe gwe akwana ki garo ngu wana ten siyeva owe takuna nyeha FM ziki kate tutkaw ate ana kwa 12 si kete kwa ha tinu tota te sitra kwa gwe hente kada ngwe Donald Nostar Hila featuring Lessex I greet them, Uncle Nki, to take them out and see Conke. Take them.

0: voorbereidende goeie. Aber dan.
1: Oké. Tukona Cyboy Sarenta Beregono Tingorum Yerdaho and Ankasa Tiscara Suremas at the Yukute Yerdaho Te Kuriat Uruna Marno Yukuna Yukum Akweku Te Kuana Nukunatak Akuku Tamska Teheno At Dangoswara Kako Tehen Tom Gilkom Oheno Hector Peterson Agan Oheno Anye atam 16 June yama he akon hisena antes kana ngiu kote te khon 16 June te ngiu kote kanu te ko hintano yeh da kha yama khot kama te ngim go mo kha 16 June no te ngiu kote mo go ta kham ta te are go ta ace te ho te are go ta an es u ngui te ngo khom te wokri na go te ko hinsano ti wati avrsi akon ka ace ha yanu ti siya ko khareta mo a te mo kona a nge o ko e ko a te hi na atan tim ko en masarenda a mo ati khareti
2: mo ma kunda nge to anava mo mo e ange o ho ti ka nna ma mo khuna anak etrak ta ko ko ta te ta ya ko ta te se ko e ka ta ko ho ti erela a te amu mo mo go a ka eng go itlo go ino ga te ke te tamate se go ta go ta dinga ke ma kwa ta ma sin ta go a go no sin ka ong ga go na ta ga e go mo ete diwe a nta ngam go tete
3: okay ti tsone Andreas no teke ya go a to shore ma sa a tete se na go bora ti tacha goveta ku ati ake wokriete ti beste ak ti kamza ada ti miete ti awa ga khorina gwa
0: ti we yeh da ga nna khama ke ti kyang ka wa te aya sa kana ka te ne e kai tsai kai tsena ya a ha ti kyang kara ana khara ve ni nna ha te twen kara ana khara ba te kana ka na e re te kyang kara te ku ntha kana ka ti ya ba te ti an gu ya te ta nna te yeh da ga in khama te kana yo ka omboro ngara hate aho ke ngo ta sikhariya bo ke wa angwa te khariya te
4: ante kona sasina hikatin
5: o a kho nta a tsensha na go tse di shiya go ta tsa di kenya o di tama tama hanu na ta ga di ta ko na kwa nya ko ga ndo go yo teng yo ya ga te ke tombo kya kya o ke choma ga hente ko tama tse shiya go ntu we ata e tama hanu jiri am ka tama check ni mati yen ra ko yati ti ko bo train ko mo ati tama ti shi ya go si si ta ki ko mo ma dan an e shi ka ti kan ke ka wa go ha a ko na tsara ko ho mo go shi ka ti tama yen ra kan ke ka ti shi ya go a tama ku ko te ko wa go ta ko ta te te en wa ki a kwa te te man
6: pa 16 June 67 ta
4: na sei juni ka sule wa yesa na gani sa sana kiyata chen sa sana khat kan a khuti karma di kan ko na
7: bora te tiang gen di swe sa 16 June khwe 1976 khwe nge una khwe ntango te ta khono ntango nge u macha he tu khono ngo ngo wo kuri ko te go sa si si anetike ka ba de khwe sa si kona ayo sa te ki khat khu ji a ngo te te wo kuri na ayat ntika te khwe tien de kien kabate eh ngo tengo an eh wokre te ta mate ngo kien kala wokre na wate kone temgeuma ngeu khona ay ata o mai te anon te an leje tengu kien kala ngo ya ko an 16 de June eh tika te tengo kien kala te khabreki ve te khabreki ve ta tin khoji ti ane o ka wa ka te yo ga an tingu ya te ga am wokre ngo tes na en tengo kien ka ngeu kwete kona teng eh ya khata 16 June 1976
4: onde tsaya dire
0: hema
8: ku i sabe ti kom sa a khae khama he tsi
4: sa kom khwe ku i
0: ande de ma ku i ta ku i
8: tsa ku i be
0: ti ku i ya khata ama ya kara ma ku i sa
4: mama
0: ti tsa ta be
4: ta be
2: kham khaba kya re sa na kho sa ko dange ana ben ngeu to kuito tose te wo kre kende kamoga ti an o tik nga gora gara ak te go kem tuira masi takwe ma takon tamse ko te mu te okrse ya te ho te tamte a te se ko angwa kango se ha chanu takwa de ana twa tege twa no takwa de ana twa tsangi kango te kwe ko ho takwa mu mu chewe a kwe ta kwe kwa ha nkunda ramia de
3: di ake ti khara tyare shena kwa tito achewa di ti tachi ago bora ya go bora ante te okre tyen kara khon kara we khuku mambe ante te ngo kha akha ko na ngo ko takoro ko te ko nja amma ko tako manjan ko okri na ko okri kara kara kaive tsanta o atago kwa nja ka o tsanja bora ko tsaka okri kha nja I don't want to talk to him.
1: Ti Havana Kuokoyano, Domingo, and Eterno. Te Hun Kahoo's day, Tamahano, te can't carry your yoga, Araco, Wokrinaha, Yakotetra, Quanetex and Gukador, Pomtarate, and Sam's Mister of Canoe. I hold Haliente, did you take it? Cooking seat, and when the water is they can take and have break. No, in a tamamongo tate. I had more to corner her quim, her coat and clo and that coat and clo marano. No, Titama can't call them hot in take. Two hoods are water at a gum because I take a hoodiata desica. I'm done to you at some time.
9: You think you could attend a show? Oh, she can give her a hoe to Arago Tago too. Ata wo shidaku tombo kya kya wo kenyu wate ndiu tira ku mushobo to kya kya wa faya di
10: o ti ane ti ti enta me sa in bora si wo krishna sa in ate ane ha ti ti me ka te ti ti ti yama go ka go kon in ko tikta ma ate no ti mo ko a petru kya ko ma ko ma cha o ki ti ka te din ko ti to ne mo te she ku ko ta ma ka te go ta ma kha ata wo krite si kheria go
11: bora ko ye ka da Oh, yeah, da atan ke qara kha wa go ke ken ka teng ke ong e kho tsiya te ma ama ke na ya kwa na mo na tswe kha wa go ga na mo an ma te go ga antsa ti om jowa
12: okay ah ya ting ne ra nya bi ra ko ya te no ti ta kho bora ha ta ko no ke u ko tsai kha ya ha no tsai an a tsai ha ton kara mo ko kure ke a wokuri e kokona anke u kom khim ki tsits eri a bora no mara ingwe wokuri he tikya inka wate angne wokuri hisena te angne na kharati he kona he nata hi gobe ku kuve ta anke u miya amiya kwa tek u ko gobe mara tekan kara wokuri he khom kara ko tamu sa anke u ko te ma kisi khari ka gore ta awat khariat
7: ti khawana gwa ti yang gitinu tinga ati anke sport ko dikote gun tinga ati go go kien kara ko sport ji sport anji am no anke ti koma ko na kano tombo tiger te gun a andati honesty ne go martama o go se tan e gun o ko an kara klewisin ko na te an ko na ek e han ting mu ati tingi o ko kwa hina kwa e mar an e mati an du ko do tinga ati tip e mi ata ko na kham ten de ko ji an ke break we alcohol ko e ko na e kedin e ko na he nke o khona ka ite a tsa musika tinga ti kuna hambe te di ta ma khano ke di kana e police go a o tsang di yenum a e na se mi ya go ye daga kona nke o khona si kan kana ka police go tla re go ta go yen am ge o mang o ma ite anum a kwana e na di kana ngo ma go engo ye daga kona a bora go te go num mara mi nte ko mar ta ma som mi te be am nte ko wat kona ka anzan ke o sa tinu ngwa e ya kien go martam akum nte wa kha te wokre na kha akum a te te dorop kanu cheka go mar an te tinga te an kara kien go te an kha le shashin na ayo khate ya ma te ke titi e he ya ku khu ya ta ma kha frewa da kha ya martam te onostien ma kara go kha a ji ke ni twa go shashin jan an te an kha te shashin an ko na te ayo sa te ko ke khu ji hin kien te tam ku te te hera ta hon te mar kha na kun e ya an te kha wa na kha ku go a hen a re an kara ke ka wate ku rena go awa
13: okay tin tsang wa re nna tsak tsena ke ke yetam
14: kuma ka ko
15: ah
14: a ke ke yetam ko ne
10: Nek ekueta mkwene ditani no ako ashwere mana bora shi kuwa ngo kehe antwen kara kuwa ngo ma tingano timboe matie kanka wako kwa iye tikama anakotik aya kacham hamkone kana petru kha atacham mecham kwa kwa ting aya kha ama bekam ke damasik kama andrashi ta ata hiya kwa iye timuwa kwete ufen kwa hiya kwa ha ti awa akhir ya tento ti ditani
13: Yek dakhay satrak tinin ta kho aba jitin ta kyan ka
14: Tit an kara ahay ki kyan ka yek dakhay kho kan hai agi te kyan kara te okri na ko te uanya ko te tego An kara nge us ma kyan ata gon gon hanbe koma cham ko
13: agra chi yet ka agra chi yet Tingade nyamka yega tshe teno anana ana bende go yega letem no yega gona nyama go muwe anxe sika ezinanceda iye thani kana tsana de tsana ji han tsana de tsana ji tiem tsana be kana a ja strategy qala go sa tingo kya ta ja kana strategy ku motebe a ja sino khom tsana kana tsana debe go wa gona tsana de tsana khom ada yega kona muwe go te xana gano tsi kamje tego xa go shure tswa ku damje tswa tere na go tego nye dega ta ana xa ta ha ga ne gantin sesen seven ta ga yana ya den ga ana an a ju kona shiki ya den kum ge u man ote teme pister hester bister hester ya den ote No, I'm a yan, yan, and go, Sahan, and I don't tune to tell, go, quitting. Yan, a moan, I can look at one, eh, no. Go, quitted, come a humbug way, tune on a day, quit a moon, the better, yan, and I. Then let them a dot hang, I, Atarayena, Nerentin, feed and seventa, Nerentin, feed and nienta. Agi ya go ga aha ya tsem go siete no ya gana ai a go ne go di atate te go se ka te muwe ko ma ka ji go juka muta ya gana ya go xana ya go atate te tshe ka mo gdwa ya tlogo na ti ngate ye gda a hin te tsam sika anga sa tsam go sa keri kwesa nya ka tlo ada hinse ne himana nngwe go tswala go te kino an e ja ja urube Anse dikyala karanga ana ada tsausa kyao kara kaya moko amante tanga ade yakho chawo kotako 1949 ade yakho chawo ta tatate ncinxeshe ko angkhosi yekeng kara dikasen kuamte wata guni kwange kuwa kwamta jawa cha koka sini kya akwana dzikite kyare kanu yekhda de na gumana ayosa ankona te gboma kotako yakochem kosikara tan tenguye kwe kwite ditimu yekhda kautu ama adahi go kau kusane inu onana na chamu kyare karako ni yega gaga na tunga kyen ka ega ada aninye kwana sikate yakon kwesi kwata taun te yekhde te kyen kamote te nye huika yakon khwala sene tan nce ngo ama kuo kuto awo ko yega na khaye dino ni kam hambe akhuji ta khuji te ko kam ko khuji cha nga nga ma kwe ati khuji a ka kwe ta ma tuwa o himma no khwara sene ane sija ya ita na ka ma ke ne te ki yega ki khwa sene ko ati khuji no te nge ko a yega hin te e ki cha cha qala khata ke un tu kwana sika no ni ni ruto cha mi ka ane cha sena khata cha nga de mana ada keri karana te go gwe hita ka ane jao kara hi ane ji ku ane je cha qala khata cha nga ka cha dugutwe mu cha tau ko a kam te a ma in khona ni nge o ga khata go ku te a a ma ne te nge te ta cha kunu cha vhor se ter ye ga ki o cha vhor se ter ma ki o ma ki ma ki ma cha ngo an khona hambe din ku an ta te hi ka
11: kuana nkam gwana mkamote kurushi kwenzi kateki tinteso mungu tateti. Kwana ki yekdaka teko ni yekdaka ya monte kewuse nga an an kwana. Kwa kwana ndeku juteki kwa rasa nyate zete an kuchaka kaguri. Tote ngadi kwana teki kawa kienkara iyegwe. Ngadi akuji kewuji. Yekan an kara ekama kewude chaki yakako. Ntai kara ana ahene, ntai kara ana kuma anahe. Cha akuji kiare kara wakatako antamu huji achaki yomka ya kara kawa. Antamu kutashure hum. Tek amkuma takhono mu akunyama akujitenda takhono ana gawe gawe yena kada tshikheri ta tenga ke kheri na go yo teta mate ya heno te ya go guye akwana tsha tsha nte kra e khunja ta gate ya yena eno mu ya twe khata e ye kha wo go ja go a nga ka ku tswan ke tiwe di go go kwa nngwe go jungga ke mu wa an go mu wa ana go a he khona ta go khwara a kya isene ngadzi a acha yeg datsa adino yegan anja weka cha mugo ange ukwena adedi ndadza wako nyita de khwara chenda khagana khwara kya sengadzi na ku mu a khunwo khude na ta yihu antwana nguga ganya mako mu a chamge ukwena muwebe khu a kurinta kwe ku kadere kare khamde kew kewsen ane de obhasi de kew kew ane de akhoga toti ankate ti awanga khere ti ukwena Pietres William Manu danki.
15: Ti Andon Mukoso, so ti yehen o ata korohi. Kon en kwe yeheki ti korohi o ta. Tahono ti swese no yehen de ukwana yeh daha of ngomihi. Tahonin tatimi yeh daha ki nge ukwete o hiha. Tahon nge ukwete a hiha ngo ubu a. Kwenye de kubu a nge ukwena ahe anke khono te ahe no te o oro hi kha ye khada kha ki akwana ka te ko ye khada kha nge ya no nge ukwete te yo ka kha ai ai ku kwi kha ngai ki khono te tsai kwa go khono te hi ke ma te khamenska po he te sinya ma kha uma ate tseno ye khe esika khono te mi kha ye khe e a nge ukwete e a so te nge ukwete uruve yehe dakha tami of yehe e tami te ehe nge ukwete ka cewusa ankhom yehe e a te yehe e a te oro kwa ta kona te suye kwa te ngaga ni khepa khepa go di teke hinsina kwa haji mano khamale yer sisa mano khamale yer sisa a go di tama yehe ma kan oplosim a wo kha ngaka de ma nge ukwen ki khalen tete a kha qubu a nge ukwena mo wa tebe platform den sidi a tsam platform den ke te ana tatama nge ukwen di khalen tete a hambe platform den ke a kwana ka tsa wo go ti nge ukwena ba wa ke a nge ukwena dza wa ke tsa wo go that means hi a te kwana he hambe jao kha khoma nge ukwena ki kha verse pangma platform ten ki hambe nge ukwena a go di a fight sa nyama go miete verse skipping a platform ten ki te no jao ange ukwena ti yana go jao priyeke a hisin nge ukwena tamas a kha sin nga priyeke ki na go nge ukwena jao as yehe tamite kwano yehe da kha he nge ukwena o ka o tsuru kun e he nge ukweno ka ti yegda ga ke gana gemeenskap ama ke swi kha na ko mi kha gemeenskap leerete dangi dati nqe te din e nge ukwete de ya kha temie te nqe leere ma dangi temie te nqe ma zawate a kha kho ma nge ukwete ke yo kha ti eti aya ba te kwa no nge ukwena nqe sika mara ati nyam karamia kwa kha ti no meniere hi oro ti koro hi as nge ukwena akhama as kun en kwe yeh forseter. Danke is Anton Mokoso.
16: Great.
17: Ja, da.
16: Love, love, good to call it.
17: Ah, dear.
16: Tika,
17: Tika, Tika. Tika, Anna, Anna, Tuana, Kwa, Anna, Sibongo, Nu.
18: Ah, Tika,
17: Tika, Tika, Tika,
16: Tika, Tika, yakh da khanta aba se ko harata
14: ti tsena ba
16: khuti es ka pota go ya qe
14: ti tsena ka amsere ke ma ati a gava aba na ti a yakh da ha ti tsan kara ken kawate te akuri tente anave a go ni go jano te tse ya ti ho te a go ni go jano ti tsan kara ken kawate an tse ita mati site ka go kha
17: ti ana se bongo to ana kwa no ti qeuno sanke sen di tse a an tse yakh da kha te hiya go seis yunire ntade khana nqa tade kwa qe ti qe usa qan tye qan an qe ti hiya go khoti tamti avengese nkhu
16: da kha khoshi
0: ya da kha
12: ti ya ba he ti kya ti ke an ti nqima ma wiwi kunda wise man okay a yer da qe hisena go khwe ke de khoku kyen karate ti an ti hambe ti kya go
10: okay, oh man, niki kaeka. Kuyat ma marapandas kaeka. Kwaneka. Yeh da hutamin koho kwaneka. Thank you, kwete. Are you kyan karamoko? Ngyo kote queen zete kyan karate swerema. Atata ting. Oh, mkheru eh.
16: Okay,
10: alright. Thank
16: you, okay, yeh da hawe. Tin satra namun tinunta, ramunda, abashekondo connect namuki.
14: An tse nge o tse na mo komara dikwete go he hi tlhoro wa tena kana mo nwa go teng nwa go be a go di kgo
10: ke na ke ka wa go ya
0: ha e ti ga bana me ya te ni tlhui ku di teng tlhui ku e buruna an tlaro eng go gona ayo shano tswen am nge o mtswen am cha he ma di uruna go am tswen ne ha Hayden Peterson am tsene gwe no ga go henga go e anga nge una are ko teko komsha yo ga wa tikuria
16: ma giria tetre te he
8: ni ana tsa ke ya ke tsa
16: he tsana tsa ga tso ga ten okay she ye ga ga fa
18: martela se ka yaka ha tiwe
16: Come on,
18: come
16: on, come on,
18: come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come Hector Peterson, oh, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on,
16: Okay, thank you. Help it.
14: Yeah, da. Da yet.
19: Yo te kai ja gwana mkhatuang ko ta te u klai ku jikhote ku ngo ta maha akiti anka gwe ngate u nga kate u ngi ngi u kwena e ki te ti ya domje koma te ngi te se ta ku inyak are ta ti ven kwena no aji te anka te ku te te kauje te u ta Angi se akunji tino aje ti u anasio kati gara sena gongo huwa makuwe Martia vate nge mkom nji ate itizika kitu sena hiji Nga kwa naika nge uwe mge mki aje kaija teku onkwa te Nga kwa naiki garo nu Ona tin sieva kwa takono nyeha FMC Kim
20: I'm

0: ke o mosobe ana go hetwe ka neteko mosobe tong nga twe ka neteko kwa ga go di tswira isi ka te go be a twe ka ne go ha ya kwa go di tsinja tsinja tsana go kuma nyama go tete tsa o ngo ka go tete ka ra kwa go tiehi a tsa ke tswa a di a go la di mqama a ka tswara go note ya ena mibiam o ke o mera ke tate hin kuna te tse to di tsukanje bagane jiki no te jiki kwenji tata kwa kwenji kata tee shentehi na kita mataka la kwenji tee kuna kwa kutehi ta kuna South Africa ya tuwehi South Africa ya kusanda mkitehi kwenji stomaki ya tehi khasu klezi kana khae iya tukwa teta kwenye kitehi teda kuta ya kwa haki ta kuna te kwa nite platform ten kia kwa kane kwa titi nwa te kane kwa haa kwa tete nchinta shanje muwa kwa kumwat nito te kwa kwa mbe teo teke kwenye na teo kane kutina au kwenji kikana kutete kwenye teo kwa luki teo uogwe taako kwena akwiri tehe na aneko akwola jika tehe kama na chawon jika tehe kama shika takon teo uogwe kha omeka jina mibi ya shayashi na mibi ya kia wehi kwena takonu smezdrev kia chige kwa na teo uogwe takonu platan teni kwa na tema teo uogwe ana teo swere masa khanata aneko aneko hano na ako jika na muo kwa haa khanata aneko anjiki ndeo cheka jina ndeo cheka vee huji nita khana kwenye ta khana tehe tenga ajiki leta tea na nito nangwe kato tehe khana swere ma ntaka na kumu kane kwa hano kuji tama kana kita hinsa nte tako te chinja shana te ntaka na kuji ii karamu matirita
1: cha te kia te XK FM ki doma kwa te makwena uma platform te ki ona ten siyeva
2: oe tako na nyeha FM
3: te hino te hinka ma anko ma tiara tiara ko kuka tia wata no kuri na kuka tinto na no ge umaki aka na dikaba magwe ma mtai hamga dikaba maho tanya ko no an aka tako shi an asio ngandi aka hambiri khwata tengia khwata te kaim ka chwa kwa no tengia khwata hinya hi te am te him te shi patra ma te te ego hibe te shi patra ka ha a tri khwe a kwa a tri o te ho no na kwa hano te sho para na kwa ha ayi kwa di gluta ma chai no ka shen ji ta ti ata kon ti ta yin a ho ji hi no ka pini ma pini ma na ta an ho mi no am pini yi ngwa ma ma hi no ngu ko mi ka bai no chum chan kani ma a karo ta no shi no shi gaun shan mkha ma te te hi kama te gu hi be shi na ku am kia ma shi chi batra ho ma te wo wa te chao te te yin ham be te ngiao ko ka ho hai kai ai ye ke ri ko ai ka ha ma ma mai no ngiao o box te o te te hin ka ha chao shi
0: ma ngiao ko ma a ra ngiao ko a ku te ma ri a ko tam ko ma gi ka ra ko ngiao ko
3: gi ka be ya an tse ga ta ba ngiao ti hi be an tse ga a thu ngi o ha no a thu shi ka ha e ma e kha ma cha na ko yo ka te no mo wa kha ho am e kha m ki ya ho no te sha wo ye ma ta no am ye ma shi ka ra na kha ho no cha m cha ka cha na ko te no neka kuti ke kutwa ho ta hino a cha ki kike no a cha ki a ka ko cha ki a ba no bere ko ta kwa cha twa ra kwa ho no tsu ya e ye ta ho no to ko e ko u no bere kai kai a ka ho me to na bere ja ro ho ya ki no ka ko me no ka wa e ya nya ho ke am shi ki ye ga twa ta a ta te te
0: o ma a kuri ma ka we ti a ta ko me ro ni ta
3: o ma cha a cha ni ma ki ta re ta no cha wo cha cha we ki ku ngwa te tawe kya ta kunwa te tin cha a khoro ko ya ta no a ta ta ba ya no ya koi a ta a kya ni ma kho kho ma na ta no cha wo ta wan da cha wo ni cha cha kunwa ta no da ra to koi ne ku cho no ya te sha ko te ta te te tin te te o ra ho no a cha cha o he un wan te no cha nge ku ye ko ko no cha shi ku ye kho kho no ya no cha ya chu shi wo cha chu shi wo ko no no no te ta cha ki koi ga ko he khai ka koi cha kha chi ka koi u no a ta in kho ka wa ti de ta ye ngom a ka kya to a ke ta to ngi ko ma kho hun u ta no kya ma na m ko kho ma shi o kwa ta no shi to wa na no ya no to ko nya kho ha to am che um ka wa ko ro ko ta ku te ko te an ta te hi te te
0: tu mo da ra sa ta le ko te na ku te ti na ta da ra ku ng ka ku ti
3: ku ng ka ku te no ta ke ku mi si te ti ku ri an ga ndi mo ka ti ku ng sha ti no an gu wa ha no ta a ke a ba shi ku ri no am kya re m ka ha cha ke te ku cha ha ha u yi no ge ta ni gu ngo ngu dim oka tingu ai hano chanja ki kui tun ai shi ki ta ko a ki cha ta no bere cha akachashi takyare mkate kunta heutu ate ana hibe kwetane ango hanguwa tamaino shiye taba
0: nakuri pama ntanguma ita tuwohano
3: tuwohano njuka obe ambebe chago wa ntaji aje jara jike kwa tike chakom mema kwa mate bere neka ya mu ate vinta kabui tinjuka utakwa anta tete
0: anta tsago to tete taho abori kwe abori he kuma kyare ka kunsin khate kunungu ko tin kin san kha he ka
3: kyare ka chaku angu yako angu ta tangu wa hata ma cha aka cha shi cha den ja ki shi ko ta ko cha ta no cha shi no shi aka bori ma a singandi kho an ka an ta hi sha na kha
0: no ka san kha ma ku dim ka te
3: ka sha ni ko he ka sha ni he ko me da ra ko ji be ya te ka sha ni te ka sha na ko te ye cha ho ondi he Eshi kunikwa dao na ta iya ha, wa anata ngon daro kukunwa tari, tuku nke hinya teta kwa iye cha peha tamaha. Tama cha kia ma akwa ya cha kia ma nako toti cha iye ishi ukayo kwa shi inu shi kongwa, te anta tehi.
0: Akuri shi kasha na tehi.
3: No khoji u an, yiki, chinde ji uwe he, dini jitwa, anta te yu kasha ntako. An an kwa cha ka sha na tebe no cha an yako an go kwa hambe an ta te te hi ta ba
0: na aba mkadi mtama kuri nda nda mso ba aba mkadi
3: te ko kwa ko onguri na cha ti ngan ko kwa ko te kya ri ko te hi a an ji ke te hi an join him an si join him an ku ku ma si yako na kwa ko no bere uru kwe ka ho ta te wo ko te hi ke anyam te te kwe te u he te ko kwa ko kya ri ko te hi ta ba
0: en ga an go ti wa cha mka kwa ke ndi so ta go tsha ni tse u tsama
3: Andie an ahodi ahodi khadi acha tinwa ha teten kun ta tin ka di khadi
0: e ho jin ta ja ka tin kun maka e kan mo itin ka paro mto kurti e
3: ka paro ma hambe yi mata ba doroi doroi ngau ma no ui ta te ti ya ti ya him yi ma no ta ba doroi jan qom a yi am a tan na kho no a poko e ja ki hambe no nanu ja gbe wo kho a poko e ja ki ha no ja ka ha sho hi ya kho no ja doro ja ni kwa a ja ni ma twa no ja desha na ngiri ngiri ja desha na ngiri ngiri no ha ka ta kho kere kho tlo dwa twa ta kho no a ki go mi no ja gbe wo kho ha no e ya ja wo kho ori ama doro is this a doro yiha ta an ta te te an jan
0: ya may 2013 sonda het e ngi tamaski a hande kurji on e ngo te apo namu ko tu tu sa he de kurku kiri jao an tu ku an de kurku a kan kai ti khat ma ko na siki at e he ngai ti ka Ek la gata nete ko khami tan gara dangi de de ke ha kwa khati ya ma
4: Tako so ya di o se tre tre ono tin sieva pen ya ke XK FM siki
5: Piro o mere ki tete tan te ken kara tete ngam ku ngam kwa ko ta ko te ko ti yata o mere ki tete pe ko mate wo sure tsoma na ko pere ko wo kuri na ko te khisen mate ta ko te ke mate ka matan ngam tom ko wa ngute ya he mate a be ko wa ngum sure tsom wo kuri nya dim khisen mate nga ko tsoba mate ta tete no kuri ta he
0: no mere ki na mo so bo na ta ta ne ko te
5: tete ko wa na no ho na ta jama ko ko an ga ki
0: no ko wa na to mo so na ne be ho na to ta ku ri ko ne ta ko na to ki to te
5: ko wa na te a ke an kara to wa ko te ni ko ni ta a te ta ma ve an ki tete ma te kya ba ma ta ko na kya ba no a ma ko wa ko te ta ni wo ku ri na ko ke an kara a ku ri a ru jim bi ri ha ko ma ti na ran ma ta ko ma ki kara ta no kha no ko kara ta si ko a ru ko wa ko ka ba sto ram ki
0: no me ki a ba sto ram no sto ram ta yo ka te kha we
5: un stora mate inte maka un khote avete kwanu aru khaheta kono kwama nte mute un ha kyavete ndewe te kwanu da khasa
0: na me de kyava kono ska un sana to kyan gara teten mutu khason de su anenta to tsha na gotewa mi akito tenka
5: te tsha na gotete vete ku spatram a spatram gotsa sinu toe tsha sinu tsho no tsha kyare no ya toe te na toe ta teteta
0: na me ras o wa aspatra ke toe te na kloge tinire tu ka ko matete
5: O mega sim o mo a koe ves patra mano a mo a koe tu na tu a isa ma chate na koe a aki khan a bete no fry ma ya ka ni ka kharu ti kuwa na mu
0: no a seres ti ha mia ta ku na khaten ta ku na a kam ka ma gi jan sere ho te
5: a mi ma jao ta se tu ko
0: ha be ku jao kam te a mi ngorona
5: Ami dama tin sebi dama do akang ko koteta hinka emtati hinki besuken mukara ko diteta spatram ki ja ko diteta hin kujinyam ki ja ko diteta hin takun anji kya ba kha a majaro ninu ka hambe anti dama munjini matenga an ka jaro ke dama an ka nji jaro ko teta ninu si ka matriki mtu majawa ko ta sebi hambe shure ba kunwa yeti ja o dimka amun mum South Africa
0: nwa ami ko tsam teten ami ko ndekho a tsam jaro ko teta
5: Anko suapo man anko tete vier maham.
0: Osabe kote awa te kakote.
5: Ya no kun tembe furaimka. Takunu sin no ya tahin sinu.
0: Mwako sin anadik nga sire jisini kiawani ya.
5: Ya kunu kiawa tebe kan duorim king ama. Takunu toki kato mtona ha en tinerandima tse amu yon kato. Tinerandima penima. Defoyi frantima asho mkuma. Dona grandma so mukuma tonto oko anka tiyata kwa de tete ama anave ate kuna randma kara kwa ni suite ma sikunsa tin randma khade chamtas man hi ama cha domia kan kara anko ma tewa kuma tsaki khade tate tiyahi kona ate kuna ate dukuto ko tiyata nika kwa ni ate kwa an awa haki abana kwa ha kwa sa di a of ha kwa de ham kuma kara kwa no tuwa ha kwa gobe haki ate tratuwa u Basko po emu no foride he mu mi ka kwara ko si kwama te kwa mu ti no shungura ma a tun ta ina em ki ta gara ni tkhoro ta tun na ki veya ta tkhoro tkhoro ni tsana ka ni to e khu ta te te ta hi
0: ni tsama se ka mbe shungura ko enta na tkhoro ne ko te
5: ni tsama se ki disku ma tkhoro a te to disku ma tkhoro e tsame to e ti no tun ti e fe ko sa tkhoro e ta me no tun ti dim ka to ti tun tun dim ka te tun tun dim ka te ve a te ti ya ta te du ku to ta m kwa na ni te ta ma te kona te du ku to ta ha
0: ni ma mi kha mi a ngu na to kana te nga na ngu ji to te ta ki
5: te ve kho ngu am o ma sendi kho m ka ma ngu kho m ka ba m ka taro yo te te
0: ni ta ku ma ta ngu a ma an sa ke ka ku ri ba ra ma tu sa ke ma ta
5: Aman an kien baramatu nu kien tete fururma o kama samanta ma kanya ku tete haka kombon ma te nyam te ma te barakam ka te barakam ka te tin ya kanu te kwan te a kombon ki tue a kom te kai ku ka ki te barakam ka ku ka ki te tin kanu te tue haka kombon ki barakam ka ha am ata gugu na ko ta no khwangu ma ngama khun a kombon ki te tue hi
0: ta ko to sangu a kombon ki te nu nu sa sa kana tu ku mo de a kan ta ja ka ti hi sa sa ka
5: ante di sa sa ma ka ta o na ta ko na ka sa sa ano ha ha ta ma ha ta si sim ko ha to ham da ma sim ha to sa sa kho te ana he ve ante ti bi re ma ta tam no e ko drinki ba te ka ta ko te si ga hi nga u di to ati mo ati a go te abo go ka ngai ta machi bemba ma to ya khunu ngi ta an ka te teng to te ave sa sa kho te ti ya ka ko ka sa sa o me ka ki te te ne te bagani ji ya nu ku te he mu kwe ji ka sin ar ma ku ni ya ka ti me ji ka ku ta te te ne ku ta he utum ka ya no mara o na a am to ku wa te ki a min na tu fa love ma go ka ko to ya te bagani ma cha ya ko ku ta ma no cha ko dringi ma ka cha ar ma ku na ka to na sa sa am kimbiri ta ko to he na ti bamba ma to ta ma to Nki said Africa mkiti mo atin ki yelata ko na sasa kwa kha kwata twana sasa ka ko tuwa ate wat sa wa go beta ko tya just to watch
0: nwa ise pasi beta ko nta ngabe enu nwe kona te go ta ko na go kha go kana o me ga ki yere ka go kona ene tsama go kha be tsana ki ngwa nta ha mo o
5: me ga ki yere ka e be beta ko ta ko na kwete e sasa mqama kana tsa ka mkinu kana ka go hanu ya tsen ya kwa kwa nqam kana ma tuwa go tsama qari qari tuwa go mthwe ata ko na sasa go wat
0: na me tsa mta ko na ka te ko ne kana ko o corona ka da na ta ko ne ku na ka da ngi ko hambe
5: ah ata te na o corona ka tu ya o kuri na ko ai kwa ko nne mu ma hambe tu ya o kuri ma qai ku te ni kai ku ma qai ku han qam ku khai ha tsa ba ha kya ba na khwata ni de ma ki ku ni ha ngu ma tsore senate buku Tamare, hey, fokon ma, am ata tsuruna go hanu thum ata ombere uti dimumi ma South Africa re go khiri ko kunyi mareti abe jam ka tsaya ka ta hin diman te an ka tsiya hin te te tuna gena ga ata tsive nu ka ya ko South Africa mki ya tsho anak te ko tuna atlam ka kwati a ofa ka tsiya ta tswana
0: ni nwa ka to tete tomgu ma rambe ma tete pa
5: Tesera, but to be table, go on a farm, kit table.
0: To clear a quiver to quack a tete, quanata.
5: Quamata, I have a home cracanima, go pink, go in a hooku, go on a cool home.
0: No, don't know.
5: They quit it, I have
0: some
5: younger climber.
0: I'm going to get on good as get it.
5: Take a walk, put on him, I'm going to get a kumatamo, where I hand in the moon, Matea, go tete, my tricky, 2 yahwati, who am guru, my niki tete, my toy, ninky ninky, take walk, I'm a car who go out, no aka, who got it, Jaro Carita, huh?
0: Ke tanda ke khara ete shira ma khana ma ke kunyo te ke nte ko mo ga tsuna ke no platform ten ke atiete kona ina nde go ete shira ma go reta
5: ah tim tson ma ka panda sangara ti ongu
0: tanda ke
1: ekka

0: Kwelemboro ahud koma ga de atako ha de soto de tamaha nyam kara kap kata ko skiri kairo kan African Goyama XK FM kitena motime
1: Tinki swesa ti maratsika motin to a ti koma tena ti a swesa te smedref kite sandam ta te kite ngan architect kunsa kirina nje klam ta ti te wo akitende tende kite te tende cherese na go kwara go mane mo qhibise na go tao mo buruse na go te circle te baramatun qang shure qha te cheka te be ga buka di qana go no go bona te afu di qhaqha te ke ta go te ke go hi be ti ya di tfe of a anduka wa kitenta kunkwa te ta hi tfe a bora go ta bora ngam go tla no ra ga tin sa ha ka o ka te ku msin mo te a go je te tlo sa ke circle nine ta go te go hi be shure ki cheka nduru baranu garaibe khuwa khuyi afu kwana teng ta khao tata tetete akin tek tsosa circle ne drop of kun tamahanu 15 drop te kun hambengu daglesi yo kha ate hota hin ata kun kyaba tin nina ya khotro ji anwa kwinu anwa khiri so te ak sai se tsosa circle ne nye marakse ka te kun sa better a baramatuno ai khu tswane maqhubise na khu thuta maga atangisena gono thum ka tana go ntene circle ame tse ku tswa go de jawe uwa go ntse ku jawe tate tse o sa circle ta ba ra tu go fa a tse o khu thomkhwe ya gwana
2: ntame ya tiebe go je a ke tetene mo tiefe a ha ka se ka sino mo tieng ntuna tsa mita borang ma kosite ntuna ku program ngam kana se yota o ntuna gewe mo tene ntahi sa ntaka msiki tete we kana kwe anata tu program jinga mo tana ta
1: tete hingwe kwe tete mbo ndwe kwe te a ki kuma kuhwa nga wa kata tunu tuna seven de lan he nga wa kata nu tunu tuna video e geo kwa siya kata of kuklo bora he nga wa kata tunu bekende spane so stay spane South Africa siya ni iya tinu ta hono wa diha kwa haka ya kia zawate kwa mi ngwe hindi tinu doi nu nta aha kaya mu kwa na ki diha kwa aminga amiho a kwa miya ti kaya te doi nu te aha kaya mu ta hin
2: nta miya dukwa na aza a ki hambe kwe a te te cha video siya kata nu cha kwewe ndi kwa cha mura ta kwa na aza ngwa diha me kwa tu kwa cha hin
1: aha so a cha ati doa ata ha a dira kwa atleti kwa ayawati kwa sus a tim kum stm ayawati kwa khamamanda ti kwa mutu isi kwa na khamja u nga e
2: okay na jaju dukuti ha
1: and tu sa respect hambe on respect and cheka govet mutu dukutu ima aki kwa rakhwe na hambe hiyako huwa kuke kham khoje
2: no tamia Douglas tu doropa ya tete no Douglas ika hudu jikwena ya yoka adone khano uta hiri nita hutu mkwa hawa nita mwa Douglas wa kuenda te kuta nita kuenti
1: abaki roje no twa tie na e kara guye tu kara khono twa kun kun ta guye no uten te khon te kwa ite it's fun a khoma na ga of tuna kun wata no si dia khono kwa e to a ga ne ga tin ji ka tama shikho ko ya khon tuna ya don ta te lati ya kun tuna u ita ma kun te kwa te kan tie ne hutu ji ane sa te u hi be ga te xi kho ta ma
2: no tsa meta la dongu ka doropa ke te te no tu ni khu cha of o te ma ke te ga tan ma to smes drif santam ziki te o te ngo ko ko tlo o nguma
1: hambe atete ya khata no te kan kra circle te a mi haka ya wate kya a karti bel ka kwetsa wate no a ka tsa bel la bona tsa phone wate tsa bel hambe ka te u khau hi be phone yo kan e ye hu tsi ka te glo te na a mi ambulance te kam a ka te a ka khau senteng
2: nwan ta ko ima a ta inga ki chi
1: an kara khana na circle maranta ta kun di kwana ka te chi ya hi a ki smedre fuki an kara te circle nen mar ana te mutu dangi ta mi ana ata gwa kote achi kare
2: no shure ane shure ya kwenye tini akan kabana kukan ako barato kwa matuno mama shure mkunga dangoma waiti kwa manaka
1: waiti hiwe akan isa mkwata na ambe dangoe waiwe toti kwa ina ahasa akwa akwa na ya akwata tama ana tama muta inka ambe ngiki na ana kona na kutama gowe tahonu kwa ina ahasa iri tete nilati ya sin ana tinta manuika periode ze chungi kukanu kwezi nukarante te klasin te ata
2: ngo klasin o tini klasi ji oma chekare chekawe
1: kute tini chekawe ku klasi ji a kre iya kwe ngina uko kapa ikano nganu aji biater na ngin mara tuji ahi ewe jina ambe kom makan barama tre tre kwa kan buka ji kan borti mki gareta mkho mtuni barama tiri na kukha ta ata kan te sekel te smedrefuki
2: no kui kum smedrefuki to hii tewe stora kwa je mwa stora su ane to kawa wote to wote we
1: stora si ane za a te ti te wote hii kobes tak ti hii mkwa mu ama ti a ami kwa e wa jao kata hii mu ama te kutunguka te anza ni a ki te wote to tfani ya akunu kuhu ji ti ya kuhu ji ama te ama kutunguka re
2: Mastore ke nya go tsa kyate ko ma wok.
1: Acha ke go ikating mm ane go tsa ho mara acha tsu ane go tsa tsa shuri go ane tsa ho be of aba go ane tsa tsa ho be acha sende ho tsa doropa Douglas ga tsa ka on tsa ko.
2: Douglas so ma ho di ya ne kwenti.
1: Te kwate ho tu donda grandi. A dawa kyate so tin tin ta kyare tin te kwain ku. Tsa u tsa ku kan tsa ka.
2: Tin tsa mo ne ko nganta ateng enga ke te khu kwi nka.
1: Atimo kwan akta ke te he. Kutete acha tsaki check out ntshao ke mara acha qama di ga tsa swa go bua ntshao go bua tsa khoma ntshaki ke acha go bua teno ke tsao hambe tsa kanve
2: no nda khwele ke tsanga go koma de kwena a ta tsinga do teno nda de tsinga tsho o le go nge go ireta
1: ta timiya go kwena a ke te an circle 90 we o re go a nge go ka nem di kwana ka nda ti dangi ya teno
2: okay tsanda ke mamare ka mo di te swere ma khana te ke smith drifkin ke ya go di tsana tsuya ke te stora ma hambe chem di ma so mo stora tsa te te telefone ma hambe ko matsa o va o go tano to sebi ho tuka uo go of ami kwa tinto ami kwa tsawo go swere he go go na ko ma go te te no te ko mo ga tsuna ke nta kuna tsuko je swetre
3: te ha sa kara kwinsa
4: riano du zuluve no jo mpa pa mpungu mde
3: xka fmk
5: ti ko na peter no ti swere sa ke platform ten si ha sa anti anza ti moate Tisa smes drive ku woro inkomo cha mtete no hambe qani ku garo ku angazi rambiye cha hambe tete ni platform tin ngicete yanqana dino timuwate rambiye cha te khakhe ntang thumara cikhwa itete ku kungwate tenguzi tete oqodzi ke kraha mate smes drive ku hambe tate tende ke ten kraha hambe radwa qote ke kara ku tin te gwa ya ho smes drive ke ka batriye te ku ngwa time mara te kraha ka zawa ku ngiki Nun ke platform ten ke khashure ana dikien kawat sendia ke te konta nya khote ya dikien shure ke kungon avate khoruna nwa gwa qobe class ya ogte si ya khotan te kien kara nwa kho nwa class na
2: okay to kien kara class ne tono ra class im o tutu re khonu ka khaj
5: nke au class o tutu akte e te oro si ke platform sandam ko si ke
2: nwa kya ke nwa gwa re tf ke kumne ayaka kungon ko shimu
5: ambe gove te kitsanti efese ke xaise kitimoto kwante nguyunwa tsa tuwa khontsa ai nwanwa khono mo
6: ikone micho mushavanga no genge uko na tie ke ke ngceka pulkista no ti akho ecan ke nka ka tloha ti ave ga en platform ten ken ga ya en kwana ga te bote ke ngotse kwenta mati akho te ngebe ngebe sena te platform ten si kwinye an ke nke iko si ka ten ten sandam si ka an ke niki dropa ma se ecan tuwa kho ente ke aga tete ma Douglas te mi te ku ta ma hambe an gu te ni ne hambe an ku santa sta pun sa si spy jin wa ku ku ma ku wa ku ku te kya thon ta sin ku abam ta ma ta sin kya ba sere ta ma na ka ti mo platform ten ta an ke nga mar ku ga ko ti mo ga sin ga ki je ho ho te in ga ki hambe tia ja o nga ji na te ki wa ko be tia ku na ji ku nya ko te ka ko ja mar ku ku an ji kan non ta platform ten ta chem nga ndimo ngo kwa nshure nta tsan ke nga te ko ngo nta checka feila ga akta sa ya nshure anya so pam ko da ko nta me tsan ke ha ta hono spatram te wo ga ti nu wa de ma te ke wo te ke ku ngo tlo e ta hono te ne nyu ma mona te ke u ko e na ka hambe go wa sa te ma ka ku ngo ma sa nta platform te nu wa sa nta sin chosen o go wa cham dam ka kona akiti ga ku kona ma kan jawa tlo ne te e dam sika Man ka te kam ka plasan ten ko ngo te an kenta.
7: I say watch me. I mean I watch you.

0: No, bori mangwa ngote te ora chama mugu kara khwatano. Ntaitsa bori mangwa mkanwa.
1: Bori go shinga he. Platfanten ke te radio station ga tsogona koma tloga radio station go. No kwena gana akitene kwena ku ya tlono bori go ene nqa kwa tloga kwa damka no tsa koma go tsa edamka. Ta go no cell phone go matine ye nge o khona ke ntame tsantswe. Nge o khona ke tsantse go cell phone go tsa. But three he swakano tsang ai mo tsa tsana kwa na kraga ti tengu ji ga mo tegwa wa go go tsa tsang tsang wa tsa tsi tsa sele ga won tsa situ e ta men tsa o sna tsa nga bori ji tama a ta ti kama kwa bori ji ani
0: no tsa mo ma kuma o ga tano nta nja ko mang ku ridima e
2: ke nge ya ko ti mo te kho am te spatra ka sin ko go wa ko di kara o e yo e ku ritena te koma ko bori ya ki a tsi ga tsata nge ya ta mara ke te Spatra ke sin kuema kon e ta hanu 270 karti khanome na o 270 karti a tsamgi ya ku te e kritete hen tsedi mkhanya ndi ma kora zwi kasi no tsingi ya ko oike atak e hisen ndi te venta o rat of amati tsamzi kan ai kuri nanga ke khatsi ko kora kho zwi kan an kenya ana a kho ke te ken ka ko ken ka ka ko kora kho zwi ka ta hono kan kun e khas kan ko khwi no ka kan ai ki yae kora zwi tsi 2000 as hambing onzi khot onwe go di go hambing at ke a go tsete mo te ga go se ke di tse o go
1: a go rena ngi a go tanti a a go se ka no qirim ki ta matsa a a me qirita ke go qire jike ngwe bena e na senta in la ke ga ma go kutae ye sa ro go ita ke no tsedi ma tsa sin tung bong chim ano tsa ka bong chim tsa mkuri mano tsa du kuto ka ga tsa mkuri mo tsa se kan nti mo di ka e tsere ka tsera te go te kwinye an ngi bo se na khwate ndinga ngengo te kunyengo ata kumwa ko te kunu wena ye ngebe se ntukhuji to khon tita mtengo ngo si o ha tukhuji a tati nga kate
0: no wakiri ane jan ta cha mo tinga cha ti wakiri ji
2: nkiya wakiran ke sure an wakiri na dik e kuyago te sandam ko te te no sure kambe sport te kya kya ha te ke te sure wa wakiri te ke bora si an te ki kwanu ti mo te kwanu sure kwa ko sport te kwa spani kwen sure kwen ngoma kon kwa ntu sure jinja dorope na sin iya ko no khan ne platform tin o ngwa te an kara tia kopi bora zi kon iya ko nyate sa si ji no munde o kopi zi nun iye ta ata an tia sport te te ik on veko sina ko tia okriat mara yo kha bora kha ki okri sina kho a kho tia kho ntia ka to tu sport zi hambe net bala ku kam te ko mara tes ka timo de net bala ane te okri sina ko vende ko ndati a ve kha platform tin ki
1: ati mo sen mi ya ko bora go tsa ntse o teng ke tsare go enke ti a go bende o koneta nte te teng tsam teng a nduka o mo sanda mshika ke a go te teng ke tsa ntse ke ya teng nunga nuka te ya enke ya ke ya se se a mbere nki ya go shure ke tswe ke ya ti nti nga de ke ngo ke a sporti ta mahi to go no ke a ta mateno te kwe go ti ga sa si na koma tin sa si na mo ko hin ga ke a go di tama love life koneta mo ko hin kya go di tamante e kweko kona a go en kwa tsan kwe te ndi nga di kya ka khuri ne beta kona e ka bora ko ntse tek an wina ka ota ndi tsan kha ta ta a hoela
0: ne nde ga tsuga tse ke nya go ta ko na o ken ka go re platform ndi ke nsene
1: ke nga ta ta ko na nga go ka go re platform ten ke no ge o kona to e nya go ne rambe ka an kha en ke ya thu wa go no ambe be tsuna kana ke kwe nwa go ben ai ke nge o kona tswara go nte kunwa te arambe se kha ke thu wa go ta tama a go eta go na go ntla o ka go ntlo go tsaka na go ntla o ka go di kama go kwa no te meta kwa te ni doro pasi ka ka kung go da meta go na a go wetwa na no se ku ike no tenge go te gate go ne go nte sin kan ku yetwa no ta go na nyang go te gana eno ki wa toro ka te ta a go tsenta go na go ka
0: tsano
2: ti anza ti mise na ta go na go ka go nti mo sensore kwa ni tenge go te thuku ngwa te ka go Ngcengi una rambia go tla go ya tu u wa a o wa re nna sin tu go ta a go vere a be rambia ga ke wa go tu wa ma tsam ka sia ta mara tsa kom o tsa tloe ga u ha tsa tloe ga ta ntlo na go ka te te ke ya m kwa go khana dwa ka go nya te go tswa o tsa mun tu ma khanya go ta nge te ba ke ke ka tsa tse o krina ta mara a go zin te o go na tsa ne go tsa o ka tsa nte se da kuna go kere ka zi ku ya zi ge o ko te zi a go tse o na an go ka o te ke ha tati mo te te platform te a go tse go wa te ngo ding go teng o na ka ze an ke nda tati ngate
0: ntse re te tsa ene tse go ye go ga t tiki ya bego tsa ena a go di platine ke tinche ka ofa go ane go di
3: Ken Geosia XK FMG
1: ke a tsewa the general nano platform 10 ke teng ke a go di ke mo wa go di te ya eng ke ya platform 10 ke nta ti a be nta ti mio ke tama shure ane a tsan ke eng ka ra handa di kama ko ti ya kona matriki ya ko mara ga si je go nga ti ya kona wa go be ja o e mara aje tsan ke mo ronga be ti ke eng ko ane ga tenta te tsan matriki ya ti kwa na eka no ti mo shure ke ti ya ko nga go e te ti ya ko tsan tswa tswi ya go te teng o na tswara ga go ga matriki si kwa na eka to nga be a tsan tana a tsa ke tswa ta ta matriki si ke ne te ko tsan tswa ti a go tsan ke eng tswa te shure ane tsan te ko for de la te a go tsan ke eng tswa ke platform 10 ke
2: Timo mami yakho ati mina tati cewusa no cha ngikhe ngihoze nge desk sport anenza dikuswesa sport dicece cha ngicunce platform 10 ngicane senate ngicende dikuyema ra cha sport yamse na khoya khawo krisina ko ha ise kovelore da khoya akho ti cha kho cha ka dora cha ngikhe cha ati sport ata tia sere kuzindo trophy copy te wo ko madalia cha ata te sandam ko cheta yevho cha bora ke te cecete ga platon tin sing an gehere ti ave qanda ta kenya ti
0: okay qanda nge cha qeme
2: qanda nge ti ako swere ati cha ngem kho ke ti kha qanda nge yat
1: qanda nge cha qame no qanda nge ga cha mqi e cha mqi an qi ga ta di qama
0: okay ti ganga ti kan tsungi ko na koma tena khana ta ma kya ko ken qan swe cha ngai khana ta ko ta ma ta ta swe ti kha unji kwa kwa kwa ta khame to ya khwana nta unji tsenya kwa ta haret nte le tukom se khwana kwa mga khuji nte o shwe ditwa shana gwerita
4: etam kwinji te ha ka jinncete ana kwa tike xka fmcg riano nduvemde
0: te koma te de kana shwere ma kana kana kwa ko ha kwa tinja shanji kuma ko ha ke kana te kam jikinda kuna kwenta hi kuna manja kanta kinda kana kwenya ko te ta hireta Naga nga tsa kunya mota nga ti ya kunya nyam o gata kunya nyam ko tlhama ya ya ata e yit ka ya ga tama ta tsinja sane ko kumu go kha a tsinja sane ko ha kwa kha nung go to ka ya matara ti pure mo samanga xka fm kim jawo tla ya ti go menska platform ten gitin kwena ta
4: xka

Exka FM mo letin shebe o wa ta hono nia kha a di te kuma ya khere di shwe di te ta gona shwe ra matedin pin di te u mbunga ngit ije ko te tinja tinja sana ko khame kha di kam kru su kanya mo ko ta ko ya ka o ta oroko ya khabana kha ya tubo kho tinya ko ya tugwane ki ya kuri o pelena nyoko nka ta mate pya dati ngi te ya ko kra shwe sana nwa le kwana ki swara na te a gana ko ngi kana ko te ku kha o kha gana ko ngi kha o ko te kha kha ka ngo tsam skite ku ke go jita ko mo ya te go am gom tama ko ma kanda mbongo men te ku ma ka khirina monita ta kwando te gom tsam kuro ko mo te mba ko tswatwa o wa me nungma gom te atra mo fikari ku ma sa ata kwan o wa me ndote kwinda am gom te ta kwinda kaisa Kya dikwa khaa.

Kere kotako boroje Arthur Mafokate nwa tate ankate chan mate tse mate si owame tate tse mana ya haya khiringwe no ncinqesikatha mono Arthur kwa acamqe qala kuboroje ataxhaxaxana kunwa inqwaseko ta charge khwahi chaqeqeta makwadi macha hobe ta atasete khwahi ncinqwa nqa ukucwaqwa akcama khaqaraqara egodi kuqeqe inqodi yenkodak aja kungwade cama encice esikademoni yalfo amtanya kotao sis gum sis manete cwajise kotao ngekarakho ha radio x ka fm 107 kota khona nyega fm siki nancete ukuri o programete kaja ya ha xa kuqhanqe nancikuri o programete angaqo si ngawuka atwa kota kuteseta darana qara kuqeqeqe mkhwen am eja tuanqwa ko haya cama siyeno berem tetrata nqa cama skite yangwe te koma ha tshinja ku tshinja ku dom jiteta te shwera mate cama kuri kwinji kwa kuri kwinji nge u khona kuita khona kuita deta te eja ku nqwa ra mate nqa jite mo re khwana ngo te u nqa kara ko ta ko muwa a khoji nge sa tsa nqwa kwa ta nqwe no tsa nqa na ku jamosi ma kho he tseka kho he no ma kho he ngilebe khoye ncikwenzi ogcagite kuyentati nje game anje ajamuku karakutak eja kuntati no achamuri tinchat on karamuwa anyano beremte mo kosi chayo mata khuwe hiyete no changlebe kho anja hiyete ta marange atemuwa a nata ikara cha ukwihe ncikwakwe cha kuyente nata ikara nqa kuyihe ire karata chamuwa aku karakuta cha korotsunu ne tinqa kuyihe tiye nceda nye ofunta tiye hinto tiukwa kuyihe tsunu nzi tiye dze kho ditinji so ta khono bere mcha koro karakuta cha mu mahe cha kuyen qara kuta ke je kongo da te koma tinqa esikate engiya kwa de ferskela te mu te ste kur aciya ko esikase ko sikhoho ikoma ta khono bere mya qwano ngiyawe acamte ta no ta glote swera mate kwa kha anqoha ncexa khana ngiyawo kulitaye anqoha agceno agcesigaxa ayiqhayikwino yehesa wino amkhomo ngiyawe no temo ana angiyawo kumsobo hetsekare re ncete gcesiga ngiyawo kade ngiyawo kumsobo hetsekare kona nganqedzi te uqaseni kho te xasine kota kuta nje ncinqesiga te gora mkha njawo karata ha no ngo acam ngiyawo kushoti ndode khwana agcesiga akho enqodyo tseke kwiko ke kwiko anwa ha tu khrina go kana go eno tsono u he 3 4 tsedi no nge kwa ha no nne teng ya kwa klong ya kwa khoma ai si enye gwe eska si yoka kwa na ka nka ntathu ng ka ro go ta ncina ere go ta e na tsedi ta kha ya nge ya kwa ite go ta maga a tsi ya no ga ba ga bana ga ere go ta go nta hambe ajite more khwana ncina ungya ku jete yakho yaqa oro khwahi ta khwahi yete ku eko ta ha khonte u hete se eko ta kya o khwahi ngora ka temu ka yemo ta te u chiri ji chiri ka ji o tsa ji ki ma chiri ka je te gwana mha ku ntswa sa kya go re kare ke ne ni balangara ka ko ji ma eji te gwe ko ta ka eja ku ntswa go ta kwana ka temu tsho go jite cha o hi ji ki ma eji te a che ha ka eja kero go kwa I kwa ji numa eji te ki ngabe kojere karata akwana ki qaro nu hona tin siva o ta khono nyega fmc kim nomina te tsema ka ka si mama master tete

0: What a bit at it, theatre, but I'm a gama yang. Come ahina engya nguru atui katleka atwa nguru ayoya kwa ite
1: yani nguru atui katichwa na
2: Mbamba XKFM keke tena nge te khabana te darano te khuje ka ekwa tsone ke tiu kuku ji tiu rata ande tsidi mama ji nda so te mbamba di so mbamba di tsamisi king eh te ngwa ka ku nte tsuku tena ko mo tsone eh te ka ekwa go ane ko de go kwidi ko go ku mo toke kwidi ko na ta ku no te ane ko iko dama ku dama ku iko siroko siroko go te ku eto ka ji Kona jo tso jo khudite kai ta ti so khaso na hambe so di tlaya na gono a ti khujete a go ke te a go kwiri ku tagano kwiri ku ke ndo kona kwiri ku ete ko me ke kwiri ku go nya motho ene tswe a ke ti ta tswa go ti tlara go nta hino kwiri ku ga me ke nya motho le ta
3: kwiri ku ga Ite kuri kukuri kui matim kaji ane, mi matim kaji ane, iya tim kaji ane, tate mi kukako kwa na we, kuri kuhe kwaako. Nui kwe he e, nui ma ya kora ko she nu, a kwe si ki aba ago nu, am ya kham ya she o she tam ane he e, a ka ti ku kham ane shoka a chukwe na tiwe, takole nui si ane si za a chukwe na tiwe. Di kwana siki anki khaba abana go gela go no khaba tiya go kha a twana tiya go ke mi sala go ba a di khwena ena ya ti tutu he di mme ba tim ta kuma ti ta kum aba ti twana shiro da tina
2: tino na ta heno am kuma na ja tutu shiro am kum dau ani mu tutu ma shiro ake
3: am ka ku
2: Damasia,
3: fashi tiya goma aba go he gebi sana kwa ko atwa he e tiya go be kham chiro he ahta ka ata nyama ko te ko ku ba fashi tiya kwa ye khashi ta ko twa ma khashi gori he ta shi aga aba go kha khaba na shi ye ko shi daba kwa go
2: siro ko ita go he
3: siro ko ta ko chikwa do shi aba gur kha khaba da khu shara ko daba ku ta ko shi ko ta to shi ye gwe
4: ha khaba shi aba gur kha daba ku mama a ta
3: daba ku kha shi chi ya kha kwa ko shi aba do daba kwa go a twa ka a twa ma ha wa gori ta ti ye gwe ga twa he to twa ta ti ye gwe te ko chi ku chi kwa ko a ta te ko ku gwe
2: to ma wa anti tawembe ngisamiye tiki kwidi kodi hokundu kena tahini kwidi kukwidi kwati kwidi kwa makinya moto
4: kwidi kwa nyama to se kwake
2: eh
4: tamu shobo ma tamu shobo ya ko se no ake aba igwe twana ki twa ku kwidi kuma
2: okay
4: am tamu shobo tum kusi mtwa mati ofu damasisi mtwa mati no khamya tuwa go twanseta sinu damasisi mtwa mseta kham tuwa damseta sinu sisiro pano am akisi akasi tuwa go twana khabana sisiro kwa go be sidama kwa gwe
2: eh
4: ta khono khabana kha akisi tuwa gwe na sipokwa gwe atate kukunwa tlo tim tlo tsuma tim tjo tlo tsuma ti tjo tlo tswe ata a kuku sikikunwa tlo kuri kama nako kuri tonta masitse na tlo nwe mangandi mushobo ma yako tluwa ta teki di tjo anwe a e ngandi mushobo henwe yako teki tluwa ta tjo ngandi mushobo tswe ham kom ke fo kuri tson mate Dahia,
2: Atwa mtwanda.
4: Siro. Kumbatwa ofu tumba atakiye anika tetwa nama ba tuikate deba tuwe nyanya tetwa nama
2: baba tuye
4: kumtuma wono baba ba atakwa mtitino mba atakiye teno kumtuma tiyate atakwa mti baba atakiye teno kumtuma tiyate ngamike atwan kitikwa mate no tema ba tuye ngetwe mama no mama sim dama sima daba atati mama sim
2: no intereso nyame ke minyabe ya nge maseta nge ta khona am nge maseta mngisi ane khona nataki nge nge ane khona nataki
4: nge gakwe ti o xaxona nge na ti o shedzana nge ma tinwe na ti shedzana atati I don't know. Ata hikwa
2: to atuna khana opuna khata khate
4: akho mtuna asi opuna agakho si akho mtuna asi opuna ata
2: takona nataki kwe atama khate nema ngisu dama sinani ngisu tasina nataki nga ngi jana taki
4: me ndamasina imacwisi yadebe nohata macwisi yadebe ndamasina
2: uyeta gaciye
4: uyeta gaciye ngamshara khoma ama ngina di uyeta gaciye uyimacha
2: ndecxiga do maca kinkiye do tla ikwikene ene leta kha komo ati te tla ikwa ti khwe
3: ntate koma de ti ku kotenke ma ha kumu shimtashi ma no ham takum Hak aya gope am hong kong shim tashim ham chu takum. Hong kong shim ao tashima am hashwe kutarako kain kukakuma ne itashiki abaitam. Am tuika dim hak aya gope te te takama ao dimano. Am avanatam toma kao damaku. Ham kung tuwe ham kung me tuno kao damaku. No ham tabama am ha o kain kum. Ha
2: ba go tla am akanya go okay am ama atana o tla ya singoli jona ka se kae go
3: ehe akakanya
2: go ta mo siro go ka se tswara ta ke siro kwe na ta kae go gamre o kae go ane
3: ani a ha tung sim ka o da ma sim ha m kae go ko ma shwe go to ko ma ha tung sim ka ta sim ha kae go shwe go to bi ehe ata tsao sim ti he ti ko nya ta di ku to ko ko te a o ko ko te Le mo ji ke hete ke here kae ko kokoku a o ko ha makanye cha a wa go mama mare ta cha tswano cha nyu ka nyu tswa go ta nyu si go ya hambe dikutu
2: no a tsam tsan ding hebe de mo kuna tung kwiri kuna gana a kwa go kwa tswane gana ka ya sin kan ta bona na si tsane ta ki tsuma ka ra go ke a ye ka mo ja ka ra go ka ye ka ta hono nta ke gona si o tsu a tsu go na ka ye go to tla ki ya te beno Nka to se gabana tati yana konja kongo.
3: Am kharengo mate ka he ti ya go be e mo tswara ko ya sheko. Am be to he. Ta ko a ki a ba. Ta go no a ki a ba go ma. Ne e nta se ti ya go ti u tung to he. Ti nta to ma. Ta go no am na ti ya go ka ma ti u tung to he. Ta ki ku ti kwa ko poko ngo. A ba ko kwa. Mo sho bo.
2: Ta onto se kana go toka ya to se kana go ta go a ke go kire go di tlo gweno. Ma ta tsa kana go go kire go ma tsa ka e kweta a to kwiri kwi anki.
3: A te kwiri kwi o ga to da mo kuto. A to tla ga go ka go kwiri sho ga to se ga sho ka go kwiri. Ta go na nwa ka ma ka to tla ga to go kwiri to be. Sho ke ka go na nwa go kwiri. Nge sha o tsa mo kana a ti ta ma. Mo ti ja to mo sha o se re go nwa ka nwa ma go kwiri. A ka ku ma ka ta ka nja thara ka go ka ka e ka. Ta kono sha ta ma a mo sha u ta kono a ja in to mo sha ngo ko go kuri to ya ki ka to ya si go wa go tu ka he no sho a ki diri ko wa chi ya ko ne sho ta ri ko ne sho go kuri et ka to to ha tu ta ma ka a ta ka ka ri ko ne go kuri et
2: go gi ri go mte ma ta ta da ka to ka go ji da ko ji si be da ko ji ka ta ya be
3: a cha ka be te ta ko da ko ko ko ko ka to ka da ko ka ja na to be ka in ku be to da ma ku kwa na ki
2: Ndza mku to kae kuri ndego ya hensha nne.
3: Ma a di khana o ka.
2: Ku tsho re hambe ka to kae kwa tena.
4: Ga shuru.
3: Ga shuru.
2: Ga shuru ndego ya ehe.
3: Ne ki te ka ri ga shuru ku thuri. O ma am.
2: Ma ne mja.
3: Ne kai o ka te ho.
2: O.
3: Ta ho ka ru na kha ba ya ko ga ka na ho ku tswe le ho.
2: A e.
3: Ke nga mo ku ngwa nna nga tswa ho tama tsa gwinu ga ka. Oere ho. A e ga tama tsa hinu si oere ho.
2: O.
3: Ke a ti ho ke te a ku a kwa.
2: Ke le teng la sa me ke nyu tsa mo ti be nga ma di a di a ku a ku ma ti nga ja. O
3: mo dure na kwa te kwa le o di ki a di cha je ta. A. Te ka di be edu jo hi kwa da ke edu tsweta hi.
2: Santam ke ngo teng ke ha mere gatene santam eng go tya go ta eng tswa tsa o eng ga teng ta ye teng ya kha kha go ke eno a go tsi go ha mere go tlo ga solo go ngwe tseng ke
3: ya ya tebe yo mara yo hande ya tema
4: hande ya tebe ti
2: ta ma ga no
3: go ga teng ya te
4: go a solo he ti ke hi ta te ke ma kwe ke ta tsi te tswa ga swe kwe no go a solo ma te go tseng ke ya go di khende wa hinya kwa tsum di tsa sa kungwa te si tsa ni tsai ma tsa go ro a ta a me di ta te ma kham
2: go tsa be ta di tso i da di ke di go go ene
4: jo ke to go wa kwa ta ya tsa mo ka to u a te kwa na ma tsai ma si ni tsa go ro go na ta si ni hinya go tsa ba mtama mke a e di te tsa ba ma seno tloe go tlhaim a ka go go wa mka o ne se ne tsona ntanye a ma tsaba mate ya go tloe a ma quick e mate ya go tloe
2: ke ne tsi go di ke go ha ba ka ja la kwati a ga me ya go e ketana a kwe di go swa ma ke hena ana si kwati a jang kwena
4: a ja ta tsite to ka a si a me ya ng kwa ka tswa ka a di go kwa Niki ajao da masiri kare si di kwa ma aja ma kao aja kao.
2: Okay.
4: A siki ati siki kao aja kao. No ahe gajai.
2: Okay. A ngu janji mo kam gajaji ngu janji aja kao.
4: Aja kao. Ata kiku ito.
2: Okay.
3: Do ako si ata te a kwa ku tahi ku hen. A kusa timiya go do timiya go. Ne siroku siroku tambe ku iti te khoji go ita tingu no ti da ba se ko ti ta ku nu sam tu tu he ti u tu tu he ya ba ku ara ta ku nu ashi ku he go te si da ba se ta ku da ka go ni ni he ya ba ku kai aba ta ku ta he kai aba ta ku nu Kuta he yaba ku aba, takunu asa si yaku aba gu tuam. Kutu si utwa he, kahete yaku kasi kutu si utwa kasi dama si. Takunu kahete aku ita he, takunu asa si yaba ku aba, takunu ada gemi na ku tuyi kwa gu kema. Nye ta aku ita si utwa na, tuyi yaku aku ta si utwa na. Dama si takwa ku kasa si aba si gu tuwa na. Si jama ko siro ko amunda
2: okay
3: aba ise ba yo sa khahe ba ku wa ta tire ngwa khaba a kwa ta titiu aku ike ta bite cho ta tu twa a kwa ta ti ku ike he ara ko ya do ya ko ko wa ga gaji a yo sa cha ko ta ta ma khu cha
5: che ti ko wa ku
3: be ti cho ku ike he ti ya ko ro khwa ha a ta khwa do ti ta da ko ka go be
2: Tu komna an.
3: Ah, ya ko koma ta da khwa ha de ba yo sa khaba ko wa ta ta ko ta ko yo yo ko wa khwa.
2: Ta ko te ko jimo ka to ata kwe ta ko ni ku di kwe ta ni. Ni kya ngi mate do ati ko me ti ma cha ko ni.
5: Hambe.
3: Te ya ti me
5: ya. Ya ta mu sha. Ha ya ko ha ana ta ka ka hin ka ti ko ta ko ha tu a bu.
2: Ae kangara go.
3: Khap ga go se seta ya ba kwa ta. Di a he ya go ka ga se de go ya ke tsa ya ba kwa ta ye tere. Ya te ba he ka ba go mo go yo ka mo go kwa. Di di te mo go te ye ye tse. A ka ka ba te ya o te ta ba ke ta ye he. Ga se de ja ba go kae.
2: Khome se di ta tsuwe kwa kae.
3: Ka go bo ka ye ti jara go kwa kwa. Ke daba sina ka kwa kwa ti ta go ti ya go ja ti kwa ti khala ka re go di tsama ka ja go le ye ka la go ti a ke ka go tswa ti ka bi ka kwa ka ma go ya go ti ha bu a ta go ti tsale ke ka go go mme mudi ba ti ka go ja
5: ngungu a se ti te mo ka ko
3: a ba a ke ti di ba di ku to ro ku mo ta
2: ku di ku to ta ha mbe
3: kara toy ko kuya ko ta ko ta ko ya te ku i to kwa to te pita ka da ko kwa ma ada ko u do ba ku i te ata ko da ku i ba ko da i ku te ni hi sa da ta ha ko ji hi sa na ko a ka ti de ti na to ti ku wai ne
5: ko e to mo ko na
3: ti ba ka to a ko ji ji he ba he
2: Tahun aku dek kuai, ni tak kuat. Kalau kata kuat, aku tu nak duku tu. Kuai ni mak koro kuai nak kata kuat dia. Aku dek duku tu kuai. Eh, tahu tahu kuai.
3: Aha, ye gue ku jaga aku ya tahun. Of jam dah bersih kuai. Jam dah bersih mak aku kuat. Tiu abad tasir karya tadi ku asik koro kuai no. Ye lah kuai. Aja aku dah dah hisai memboro gam tahu kita ego kuai nama.
2: Tunda o mata e kin kin ya hanya na gara ko iyet. Pretty shit the radio quick in that. Mhm,
6: kiti. Eh, tama hano.
4: ga ka tswa khona ya no sega gwa ba sikaga tswa ga ka tswa khona ya seno go go sikaga tanxe mengo te matinxe go nyaingo ma kure sikwik e kuma muwa ai gwere
2: debi ma ka
4: ma ya tswa no seno tu ma ya tswa no seno tuno a tuwa te kwa mkwiri kwa mkwiki atisi wawago oma tingwe ya nyana kini kikambe
2: wacho wakiti kito
5: wala kwa nituwa tari
4: tari tari angu
2: uchika maaye tuwe nyo yaa tila uwe
4: na mkwiki di mkwiki angwe ima ngandi msobo kuna mtuwa maye mateki ya atasete tinu kwiki mawoyiti nungwe m Tavem tama kwami tevem yanu tu tate mkwink emhiku woyku ke mahambe. Chem
2: kwa. Chem kwa. Chem kwa. Chem kwa. Chem kwa. Chem kwa.
4: Chem kwa. Chem kwa. Chem kwa. Chem kwa. Chem kwa. Chem kwa. Chem kwa. Chem kwa. Chem kwa. Chem kwa. Chem kwa. Chem kwa. Chem kwa. Chem kwa. Chem kwa. Chem kwa. Chem kwa. Chem kwa. Chem kwa. No am mkwink ena ati a gobe ti khoa mwe ki te ki tana khwati twa jiti ya ko te ki se ya ka te nja twa na ma ya kai nja ma ani na ma ya kai twa kuri na te mo ne kasi dim ta ma ya kai ti ne ma twana khwa man ta twa kha na nan khwe twa ma ya kai no a twa mkuri kam ati a gwe kare Tihwae ti nwa kwa ta nga kuhere ta kwa ta nga.
2: Kwa kwele te tae kwa te akwa jete mwusha, na ta akwa jete hinsa nga akwa jete cheka kwa te ukwenye sikire ta.
4: Te kwa uko mati bebe, te kwa uko mati bebe. Chamo no ta mati. Tawa maka kite hima nga kwe kwa tiko kwa makuwe.
5: Kawe
4: kwa. Kato kwa maka, oo kato kwa mkia mkikunga kwa ta kumpa uo hino. Ego maima tima dim dum dum tate ka kunwa hwata cha kwa mno cha tunu mo tima na tete mkui mangandi si mkui ya tekema uno nga isi mkundi maya kwara kwa haya kwe tayi teki maa acha nga horoko nga gwiri maa acha eka wini hanga no kana sena kwa kunwa haa kwa mako na mwa amereta hwata nga kwa kwenye kwenye ma Anga miko anwe ata kunyanta mahanga
2: kwa mabu. Kwa mabu kwa kisuta kwa kaya kwa nyote maha kwa mtu kwa ee.
4: Nga miko anwe ata ama kam kama. Ta hii titate kiti kwenye kwa teha hambe. Siro kwa atama teha. Siro tuya kwa te.
2: Yo maha kwa makwasi kwiku ya kete mamta kumka makastia siro sita ya kata.
4: Maana. Hambere kwa te siro, hambere kwa te kwenye, nita te teza, tenu te taha, ya kari nati sandam waka te anhuji. Sandam ki ya kari gumkari nati. Tio niya kwangu wa mandela mdete ya kutana tike, nimwe weko hii te kwa nagwa amki we, nukokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokok
5: Ah, kako namkuyi matsaputa kunoko kuno ye ti yakuwa nama
3: chagwe chagwe re yeke biri yeke
2: kabana te yakara kwa
3: ti are shao ata yi ti shi ore tibe kama o awa ya kwa tatami kujana ya kukuli raka chume ti aa ka ajibu cha kwa ta guya ka dada cha kwa ta ti gwa ka ti ta ko da shwe ka da tano ti ane ni ke yi uta bangwa da kha
2: to magi do ho mo jero jero ko mai ba tu kuya kama te kha
5: ti kuya kha ni mo anya
3: ha ka ba kwa
2: Okay, ke go tote a wa go tsa dikae te baga. Mm. Ka go tote ya mo go dinyo shu ka go tsa ni e go tsi. Te tribe tribe ku ko ku e go khwe ngi yo ga shu go mo tsa mo shu e go kha. Ku e ku ya. Mm. Ku e ku ya ku e tshwane nne tinyen e he ku mo se keng nne go. E a ntse te shu buna go ntse a ntse tama. A a gara tinye go. Ba ne tshe mo teng ke go tote a te ntse a te ka e go kya. Muite makanye muite makanye tamaki tshomiya kwa tinya ba te hada kayo kati kone doro pe ka qa gbe qa he ha wana ki ngom maka qa gbe qa he ngom tino cha abe am maka qara he khire tino ta ta si kwe am qa ki ya ta na am an kwena am cha si khabana si qa o ko qa he di si kara khu na ki khabana a ko ya hambele kwa
4: nne khona cha qa qa ta ko cha a ya ni ngwa se wanya A tamia ku oro konge ha tweshoka amsha nengunge ukwatwa ngise kunge usiyatipa ha mbeti denga khwe khwe dimahasha tiko yave nya gwaba dimunge ukwatwa ti kudina unge usiyatipa ten khwe matia ku amadima ama kuike ma agwe doma am
2: anti anti tekiye tiye amsha tweye kamwe Zambara ma oyo ni tumka ku.
4: Ja,